0: E vamos a ler isso, Gombeireca, o dia ju, e agosto, lembre, magidmambere, macumambere, kiano, niguinho, decutando com o dia 2 de agosto, 2026, lembre, eu li já com exana, kiano, macumia, macico, nesse coguinho, ba 151, maquielaco, cascovi, lembre, guimbela, jola com a mazanamambere, e cominimon, se, ma tercil, hikwalaho hi fanele ku hi sima mahitihita kasi ha tatisa leswi ma nga makungu ya lembe leyi hi nga ka gona hileswaku hang hi pimisi ta n'wichemu kambe hi fanele ku ve lawa hi ma tsandzekaka makungu hi ma luleka hi ma lunghiselisa kasi lembe kitaka ha swi kota ku ve hi ma tatisa ina ka hlaya hina hi ta va le ku ve hi haxa i 86 93 86 399. E da pinda, cacê, com a sala, 86, 93, 86, 399. Acho que uma caia naia se ganha muito, ele sangue com se gatolo, e na cá, já vometo a cove a vacunhado, gati nombe, tati nuna, kunene loko a nanukare a ilo katini agama akumanchikaratu kutano kwa mahazo hava loko zima hekeleza hava dadan loi kutano na loi akoma abasatu wako inaka ava kunyado kunga wa makazi va nana loya bilu ya kukatini zako wateka kubahe wana vashusha kutimaka ta mkongwana kutano ta kunyado wadzikei leyo na hloko mhaka ya siga hina ganya muhle hi lava ku yi vhala leswaku hi sungule siga tolo a kona mu yingiseta pfukeni halo hi bula na mani
1: Carlos Makwako.
0: Loyi kuma ku yi Carlos Makwako.
1: La Maputo Vincent.
0: Wezi hloko mhaka hina yeto ya hina ku sukela tolo zwo
1: na tola ni twanga ni twanga nyamuhle.
0: Wena laka wena ka hloko mhaka leyi
1: Ei, swa koteka manya swi koteki porque loko ku ni leswi phazamisaka ka muchado wo karhi va nga famba va ka tlhelo na lowa nsati va nga famba va tlhelo kambe va ka tlhelo na lowa nuna va lunghisa mhaka leyi va hlanganaka na yona
0: A swi fanele ku ve tsena ku va makadzi va nuna va nhwana loyi va xuxa ku timhaka leti ta ku ve makadzi wa dzwa xisati abiwile
1: naswona hi swona swa koteka ku a vamakwavo va lowa nsati va nghena va vonisana na vona va vonisana ni nyikazana yoleyo ku swini swi nga kona leswi va hlanganaka na swona.
0: Ma kani leswi va fanele ku ve va mahi ku chusiwa hi dadani wa nhwana loyi kutani ku fanele ku ve ku hi vona va wumbanaku va xa mhaka leyi na a papayi wa nhwana loyi hambiloko a nga rhumangi.
1: Swi lava ku i ni muchado wolowo i ni vona va kota ku famba ku a hi fambi ya ka mano a hi fambi ya ka mana. O kambe va vita mana kambe va vita mano va tshunela la ka ndyangu wa vona va vonisana
0: Hi swona hi bungile mixini na u pfangela 23 ra Dumisambika zwo
1: kanwa
0: cha cha

0: Aló. Aló. Oh, a gente tem que alugar um set.
1: Ya wena ngomana wa wena ya ngomana wa wena u dumba ku pfuka hi yena. Ha kuma zwo nga pfuka.
0: Aló. Eh, bulana man.
2: Na jo ma tsholo, a kuma vho ku bona.
0: Hoya hoya. Tomás Valoi.
2: Oh,
0: okay. Oh, ah, Papa
2: Jana Sony and Sumu could have come to San, look, same Chakale so funded. Could you love such a honor so cool in money? Put the Akunamuana. Everyone on our boop of
0: seed.
2: Sasso can go to Calacol and not so on God is all, but I won't put moon on myself, President. Nay, no one said, so see, tell us also in quiz of Fanan, Corona, look, Corona, much Ben Ben could have swam, that's a good one on a week.
0: Isso.
2: O trauma me dá aí. Já logo só em casa, só se não dá tudo isso a sonar, se vou lá, vou lá para o país, anda mais ou logo. E o manhã na engrena nem bom, ao comanin. Logo vai para o teto. Já só de sua alma, o comanin, o homem, o homem, o homem. Leso se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, se enxave, Jalwe hile mpela mpela aja umpumini wa uzo lesu na mbluo kongela ganja wano ngwishu imenu mchini kwa kwa
0: nada nada
2: nada ngwishu imenu ulekulu kuzuwea ncha lesu kumba shwa kwenu walu waka kwa kwa aja uche uya alu wafutu ya ala auti begi ansu samba na maji amishumia kutasa kusu oneki nchumishkuli ikuwa msama ansu Si lungis, um bona fada, só um longa fadara, ui. Porque um coisa fadara, um pouco mais no quadra da mamana, nem no afadara, porque shows. Ali squenta squenta, a fanana em quê? Já enxumulis da, canhava mana pra fadara pela navó.
0: Já
2: o ene o bush tem kibi, o goa tassa laia. O jouti enxam lumuza,
0: amulumuza,
2: já a fandela anicola. Yanchumisha xikulu ku java zadana va malume va mani va mtshama mukombisana
0: zeke
2: va zadifamba utume loko inge leso ka hanyiswa swona swi ya swa utshama utambele mbomo manje ange hi swona leswi a xona ku yaka ka muntu va tatana va nga hi tsalisa swona
0: ndza
2: va hi kulisa ya hi kuta
0: ka muganga wo kare dadani muone kutani mukon'wana a bilisati loko a bilisati loyi a tsutsuma ya kaya se loko a ku landza ku ya a ya xa timhaka va kunyado va nga va sivali va khoma mukon'wana va ba va tlhela va tshova mihlaya se
2: a leswi swi tale ngopfu vitanalo swoswi swoswi no hlamala leswi loko a ti hlayeka ndzandzamela ku he a tlhasangena porque swoswi paro u ya hala na ku na va sivali yeke na wena u khondla nkila bembem utsindzelo u ti byela swaku loko wo thaso u ta thaso kumana ni vavanuna van'wanyana va ku fana na wena mfumo va ta ku kazalisa bembembem leswi
0: ntao a calisimaka swohle ku a ku xuxa nga ku xuxa hi ku bula ku nga hi ku banana
2: futhi hi leswi nga swinene wena na wena wo nga wana u teka vamalumi u teka tinxaka ta ka kwako ku ya ku ya tlhanganiwa ndzi xaka tsale wansati ku tiwa mhaka swa ku loyi a nga ni xihoxi yiwini yiwene kada kume mkota kuva mila iwa sokulisha ungasi yenzi kona ngikani kwasulisanzo ungasi yenzi leshi ungasi yenzi na wena kada mila visa yeni mila visa anchumisha munthuku yafadlariki kumbe hiso swa kona mina buyana ni kumeka sokani sona watani dzela na mina kola mishakeni akona nga swihlato lwaku loko wona swaku layani wa ku hluphaliwa nona u nga tsutsumi ya hala kaya sungula kola tinxakini la ka yeni luwa nona u ya kona u ya tshatsa vubyela swaku mendi swi swi vona ka la a hi swona kara u ta gama jalo ku vona swaku lavayani kumbe vanyimani luwa nona porke direito bya swona a swi byi ku nyima swi bya ku nyimani ra zangu a ko byi ku nyimani
0: ni xaka
2: ni leswi a swi hanyaka luwa nona u kuma swaku na mehe ni hanyi swona u kuma swaku na yena phela na yena mana hala leswi loko a za a chava ku ya ka tinxaka tata a chavela leswaku wa swi vona swaku na yena a nga hanyi swona ja a problema byi lani i nchumu lexi hi kumaka swaku nga ku xi horisa tani nhloko hi kumana swaku a hi kumana
0: hi zona hi

0: tudo.
1: Hoya hoya.
0: Kari mama papai.
1: Vonela ka wena kahle ku mhaka leyi?
0: A vonela la mina. Mina ni nga swi voni swa ku loko mina na nsati va holova, wansati a tsutsumela ku ya ka rikwawo. Ku sala loko a tsutsumela ku ya ka rikwawo. A chipisa nuna a tlhela a ti chipisa yena.
1: Hi swona.
0: Loko lani va nga tshama, ha lava va ku tshama hi kulu wa lava. Ha lava va tshama hi kulu wa lava ha. Hayi ngo hlaya van'wanyana ku nge hlaya lava. Ngoko ela vanhu ni va ku ha na munhu swo ti mu hanyaka ka swona. Kasi loko n'wini nuna na nsati mi nga hanyisani mi holova, tshamani ndzini mi vulavurisana. Loko mi nga vulavuri mi nga swi gwenti ku va mi swi tsika yani ka va lixaka la nuna ya va byela vamalume va titiya mi tshama mi vulavurisana na vona va mi laya na n'wi ya mu ti laya mi swi tsika ku sa swi va lisima swi swi fana lisima loko u ze u ya kaya swi kazatile swinene. Ku sota kuma swinjhanyani hala a lava va vakulu va nga ti swi kota ku va va eka nhonga va kumba mali lavaya va ta ku na yini dya ku hakelisa ka makwezi
1: ka hanu wa hina
0: xa wa ta boyota ta tshama la a wu ka ti nga ha tiya lebyi
1: a swa hi swona
0: mada a fani swona leswi a xa xinene i ku va ni vulavurisana n'wina la andlwini mi vulavurisana mi byela vamalume loko mi tsandzana a kwa masi kwa miyahari i ku sata n'wina matichinisa
1: Bungile mama na Helena na ku tshemba swa ku va ta hlengela kutani ku swa lisima leswi bulaka hileswaku loko vo tshika ku humelela leswi hi nga lakanya loko tshika se yi va ya xixa timhaka leti va sivala hi ku vana vonawo a tlhava ku teka nsati wa vona wu ya na ekaya a li tsako ala hi kona ku chavana
0: apa ana lisima hikwa loko va ta ku va vulavula va ta ku u ta ya biwa u kon'wanini we va ta ku ba kakane ya hi fara va yanguliwa le va ta ku byela hi swona na wena wa swona le
1: ya
0: kani mambo ni kombela Mr. Baul wa edimazi loko ni nga ngheni maxi mi talwa
1: lwana wa sati wa tinyipi ta swi kota
0: ya kani mambo ntirho wunene na wena
1: chao.

0: Hallo?
1: Hallo, Bavaloi.
0: Hoya, hoya.
1: I'm Ernest Mozima, kwaka pande mjekeni barja kubekwa.
0: Mm-hmm, hoya, hoya. Chera mchinja nika pande?
1: Ah, shabanyana, zvipfetsepfetsere zvipfulana tolo.
0: Awana lagawa nakahla kumhaka leyi?
1: Kusangula kuletela vavanuna ni vavasati leswaku vavanuna a va satanga biwe. Ya ni vavasati a va sati u nga tshuki u teka wa ku ga wena kumbe miseke loko munhu nona zangarile kumbe munhu lovisana hi kula u rhange wona u ba wanuna non pote. Kaka vanyingi ri fikala kwalaka ku wasata ku ha a rhanga yena tipuza
0: magezi ma bindza ngopfu khundza a pama
1: ya ja ri fikala kwalaka agora hi nga bananeni vavanuna a hi tshamini khwatsi ni vasati va hina le mindyangwini ya hina hi ta swi wona a ku wulawula epa ku wa maheku maxiku hi ku wulawula swondzi suka va kuketari loko kun'wanini akapa mina ni nwa mina ndzi twa lero i watch kusi ni wu khomomiwa leswi a hi swona i tambe ha byela va kun'wana n'wina mi nga ni wa kun'wana le mitini ya n'wina mi nga tshuki muba amukon'wana wa n'wina a nga biwi amukon'wana purke loko zo mahali leswo u venga livengo a wukatini ka n'wana wa wena laha a ka hi na wukati

0: Hello. Hoya hoya, bula na mani leswi?
1: A ni swi tivi kumbe xi hi yena no twa hi rito mali ndzi ti yena.
0: Loyi hi dexa falari.
1: Hey,
0: ba Mondlani.
1: Hey, ba Mondlani.
0: Okay. Lopes Mondlani.
1: Lopes Francisco Mondlani.
0: Hoya hoya.
1: Ambala do le pompa jongweni kambe swo a kola a bohani.
0: Hi zona.
1: Ina ka. Ey, enkwa nhloko ya mhaka bava loyi u ta ndlwa ni twanga.
0: Mhm.
1: Ey.
0: A hloko mhaka yi fambelana na ku ve hakunene kwini xikarati lexa ku ve nhwana wu karhale wu katini se loko kuma tiholova leta ku ve jaha leyi xikalaka ku basati kutani swin'wana swa ku hundza mpimo nhwana loyi a tsutsuma ya kaya inakaya swa koteka ku ve a va ku nyado ku nga vamakabyi va nhwana loyi a tsutsumeleka ya kaya va xuxa timhaka emaxuxela ya lawa ma swi kotekaku ne kutani ku ba kutani ku ve va tshama ndzutini kutani leswi kotekaku bya koteka ku ve ku hi vona vamakabyi va nhwana loyi va xuxaku timhaka kutani swi fanele ku ve va tinyika ka vatswali va vona hi mani a fanele ku xuxa timhaka leti i maxuxela ya chukwana hi waha ke
1: hi swona bava domaixi swa twisiseka kambe a nchumu xa lisima lexi xi yakaku emindyangwini hi ni rhandzu na ntwanano a loko ku kala ku nga ri na lirhandzu ku nga ri na ntwanano a swilo swo onhekela kambe loko ku ni lirhandzu na ntwanano leswi lavekaka hi ntiyiso a matshamelo ya wunge hi lawa ka nkarhini lowu hi nga ka wona swoswi lowu kwanse hambi hi ka wolowuya wa khale a ku na papaya a ku na mamani hinkwerhu hi vanhu lava hi hanyaku hi fanele ni ku dyohelana la mutini manjhe lexi xi nga ni risime i ku veni ni ku tshamiwa hi hansi ku sungula ku un'we loko a li n'wina va tekani mi nga dyohelana xa ku sungula ku un'we hi n'wina hi vambirhi mu fanele ku tshama lomulwini mu twisisana loko mi tsandzana ku ve ni na ali n'wini hi vambirhi mina ku fana na mina ale ni nga kona a loko nsati wa mina ni mi onhelile a nchumu xa risima ni tlhela ni tekela ku mi byela na ha nghena ni ku emark a ku hanya ka karhata swa endlela mina vu ni ku onhela kambe na ni swi vona swa ku leswi a ni ku one opportunity na yena wa vanhu na phela wa tshuka u ti endle leswaku wena hi wena hi ku a wansati a nga wansati hi ku kumi va ngete wanuna i nhloko ya muti ti nyaki kuka ndzi hela loyi a nga wansati hi ku ku wanuna na dya leswi a swi lukaka endyangu loko swi ni phazamisa ka wena mhaka loko hi za hi tsandzana hina vambirhi la mutini xa ku sungula ku la kaya mina wa kona na wu nge se ni ya fika tini ya ka lava ka wena lava a tixaka ta mina leswaku u ti tlhamuxela leswaku hi ta tshama ta kota ku veneni ku tshamiwa hi hansi swi xuxiwa hi ku sana a loko se swi za sweswo a fika leyi mukon'wani a phazamela va phazamelana ni nuna u gama se ku ta kota ku twa xuxiwa timhaka u gama u tirhisa nhonga ka mukon'wani leswi se mphazamo wa wukulu ku ri ke u byala livengo eka n'wana wa wena lomu a kandzaka kona purke se ku tali ku nga ha ri na lisima vanhu va loyi
0: hi swona
1: u tlhabi se u nyinyisa vana purke ni loko va ta va tshamela hambi hi lowu kumbexana o baza va ta ku ha hi lowu wa kona a tshemba leswaku a va ba va yena loko u ta wona u ta ya wa mukon'wana a mukon'wana a vabi bava loyi hi hansi u xuxiwa timhaka tilunga tihele kusa a xa lisima hi lirhandzu ni ntwanano para ku veni ni ku kota ku ve nini a swilo swi famba khwatsa nga hali hi ku banana hi leswo mina ni nga vula ku ni vula swona bava loyi swa ku a mutini lexi tiyisaka a muti hi lirhandzu na ntwanano a nga li hi ku banana
0: hi swona. hi vulela gin'wani a jahaleki ku fana na nhwana loyi i vana va vona kutani vamakadzi va vona kambe hi bongeli lop swimondlani hi ku swivela mixini ya yena u pfangela to mitirha redi mitshambika hiswo
1: hi swona bava so ya ni swi tivi kumbe xika xikolweni no xitokamo hi ta kosigira majini tano hi fanele ku ve hilwa hi kotaka hi ndhawu ya hina hi fanele ku ve hilwa hi ku ve hi ku kuma hi ta tlhela ya kumana ka xikolweni no xitokamo
0: kani mambo kambe lisimutolola ku leri ehe
1: bava
0: a ni ku kambe loko u tsandzeka lisimu ni u nga lava ku liza hi la ku yini
1: a mina hi ye bava koza hi lweyi wa kuma
0: Pastor
1: Azaria hi moya wa le rhandzu hi wo lowu gwalaku a twanani kutini
0: bas chao
1: hi swona
0: chao a mi lopis mondlani etave amukela mun'wana muyingiseti ka xikati lexi alo hi bula na mani
2: vulavula na rifaetitos tendana bardos
0: hi ku yika kona
2: tendana district
0: pindana okay tabe u yize lihla ku mhaka hi yonela ka wena
2: ya a wonele ka mina hileka ku amasiku lawa a hi wona la ya kale ya ku vanhu va rhandzana hi ku banana swi nga mutsahi swona a toluwa siku a wasati loko a gadiwa ku a a rhandziwa na xa hanyeleke nyamuta a hi gona lego u tshambe hi kurhula ku bisisana xa loko u ze u va mukon'wana u pandzile bangu ya wena u nga ta ya laha kaya dem ka mbu ya kuma mukon'wana i bangu loko u vandlanisa ri bangu ya wena u fili hi ndlala ega mina woneleleko xoke u fanele hasi mu bulisana a ka hela ntamu leswi na bya ntamu nga kona lowu wa ku u tshamela hasi mu bulisana i ntamu wa lomu a hi ntamu wa ku mpimana hi mavoko a hi zona leswo
0: se ke a xikarhi xin'wana lexa ku wona nomu lowu a magizi ma humaka swikhati swin'wana hi laha ya ku nonoha kutani ya ku bindza hi swin'wa loko u khwatsiwule phameni ka mingangu leyi yi kumekaka na yi karateka kutani xikarati xa kona xile xa ku hamba hi magizi ma helaya ya ku homboloka zwini u nga ta va byela
2: u va byela ku alisimba tintimurilisa timbilu i ku sala verdada nomu va holovisa vanhu kutani leswi yin'wanyana leswin'wanyana swi va kona ele swi nga chinene tindzi u tshama u rilisa mbilu ya wena u kota ku a mitshumu ya n'wina mi ta yaka kotekanga
0: bongile mixini ya yena u pangela twa mitirho ya radi mosambika hi swo
2: mina ndzi bongile talo hi laha ka xitoyo ka xikolo no xitokamo
0: tawu ya ta ngopfu
2: ya loko ndzi swi tsavi ndzi kombela ku ndzi nghenisela musika leyi yaze ya ngola loko ku respecta
0: okay bongile mixini yena loko tshika yi kuma hi ta zametela Duas horas 33 minutos. A fona aí, meu convidado. Alô?
3: Alexandre.
0: Rebrana Manilês.
3: Ah, ainda bem, meu. Eu não me matei.
0: Hoia, hoia, ainda bem. A fona lá, gava, não cata com bacalê.
3: Isso, né? Eu tava vindo com o jogo lá até que é quase. Hi sukile tolo makaleni bava wa mina a ku ba mukon'wani i mphazamo kukulu swinene kereke a mukon'wani ni n'wana wa wena lowu wa xitati leyi i vana va wena hi vandisa
0: hi swona
3: lexi xi nga saseka ku tshama hasi mu bula mu vulavula leswi xi nga onheka mi zama kula ku golola nsinya loko u ku hombolokile a ku muba vasivali va amukon'wani a swi sasekanga hambi vona va ta ha ta wona na kale sasa avanhu lava a va yo separariwa lava va yo holova nyana hi nchumu nyana lexi va holovisolaka xona manjhe va twanana swi nga zi swi afika laha ka ku fana ni leyi a nga zama a tunga wu kon'wanini hi loko a biwile
0: epa
3: swi nga ma hi leswo hikuva na yena va swi kumelela ku na va mu hoxele hi ntamu swinene hi loko va mi bile se swi lava ku tama ku lawuliwa loko a hoxile mukon'wana a goriwa ku mukon'wana lana na wena u ya nga tikahle langa manje leswi a swi kombeli leswi mi nga ve mi holovile ku ri ke min'wana siku i nga ve phela xikolo swi nga mi kwatisanyana nkama wolowo na bi yena a ku va a gazali ni tshame hikuva na va ni nhonga va banana aha swi saseki leswo leswi swi nga swona i ku va wulawulisana va purapasara leswiya swi va hambanisaka leswiya ku ta va ta kota ku va mahlweni hi ku hanya ni muti wa vona
0: hileswaku loko hi bulo na loko hamandziku swi tshika swi humelela va ta swi tiva ku va swi khomisa ku yini a hanti loko hakunene a xin'wi xa kona ximahisaku ku vile swi humelela magezi ya ku homboloka cini va fanele ku ve ma hakota mingangu kasi ku ve a magezi ma nga chikelaka ku ve ma homboloka ma kandziyisa manervu hi nga swi vulisa leswo ka sati kutani ka nuna
3: va mina tinyimpi hinkwato hi tikuma hi ti vonaka lomu misaveni hinkwato ti hela henhla ka meza ku tshama va wulawula a ti a yi heli nyimpi ta hi ku duwulana va duwulana ku ndlaye sasenti wa masosokuleri min'wanyana na yena a ku ndlaye madizendi leswiya vo tshama hansi ka lava nga ta heta a nyimpi hi lava nga ta tshama mezeni va wulawula va wula muwulawulisana para ku ze mukhalita ya swirhalanganya leswi swi n'wi holovisaka
0: bongile
3: a ku na nchumu xin'wanyana xa ku kula swin'wanyana le handle ka kuulawula
0: bongile mixini yena u pangela ta M3 ra Mosambiki
3: yani mambu
0: chacha
3: va yingiseka va mamanile na Gabriel Mashaka va zandamela ku sese va ndlulile
0: Elena na Zandamela si va hundze kona va wulile mavonelo yatsha
3: va hundzeke ha tindoro ta tikulu va jowa matovelo lava
0: basi chacha urivalele nkatabo

0: Hello.
1: Hey, how is Shelma?
0: How is any brother man?
1: Come on, I do want to go Shimon.
0: Shimon, do ah, kashimbozo.
1: Kashimonzo.
0: Ah, kashimonzo. Hoya, hoya. I want to go and ask you magale.
1: Yeah, magana ito yon yon na maji. Ne na ba ba? Shuko tsika shi pasa ni sa ne na. Aku bana sana ayeshona amuti ni maji. Le shidawe kaku le shakuwa. Aluanza tulo umuba afamba ayaka kawe longa chaloko. Aluko asega senior. Wena wa baba uthawufika umuba ko senior azakunzeya kushantsa nyakwini niya senior ngatsalo wako niko senior lokufamba awufambi noluweshe ufamba nomphumesa amehla loya awufika senior usuka sikiza usuka thawulisa kuno sisigaba sisenti ka sokona bona bona baya bakukhomotiva uzakukhoma bakuboha bakuba parke basoko sokushigelela semakale ifana ku hlutsa kahle hi chukisa porke ne na vafana ifamba sini a dzaile iphuzile a yisukuti ku teka vandla nga vakulu ifamba na vona prefike tsama ndlweni hi musa timha loko ufamba sini ufamba luweshe u dzaile u dakwile u thoteka ni mesa futhi semakale yo yona ntsena ma ifanela ku swinwana swi vona
0: unaku mani vito
1: Edmundo
0: ah babe Edmundo laha hakuna no hula utisile a mahanyela nyamaka manono hele kambe le zwenga zwihula hi hula hi tsamela ga tumbunu ku prikeloi e munhu oka anga tsamiseka inga zwola zwako e normal lo wako za chikala ku mahalezo hina ku tsamba zwako na yasa toko na podati a hula zwako ndzila hliki ndlela ku zana ku mana wanno ku tseloi kanile zwe lo khichuka hi tsamela ga munhu loyi tenela ku le zwako akona munhu lowa ku muchuka ntindleve ni matitli ni zwontle maxiva va vula zwa ku luya hi munhu luya se ni na ku tshemba zwa ku loyi hi vulavula ku yena na wena ba Edmundo hi loyi va mula ku luya hi munhu kani leswi hi wala ku chuka a lisima la leswi hi a munhu a nga ha zwona a ba mu a ba sati a gama zwona zwa kutani a huluvini sata zwa zwa ku zwi phazamisile a gama ya seye ku ya lulamisa timhaka hi ku landza nayo va chikesa yi va khoma vahaba va sivalo ni swin'wana la swi mahekeleko bongile a kota yi vulela hi ku laha radio Msambika nga kona lahlekaku hotleni hi fanele ku ve hi hlengela gizi ka wena gi vhunile hi ku hi vonile leswaku a ku tshika ku ve khwini lava lisini va tumbunuku kutani lava va toloveto va nga va ku phazama ku na lava va ku vi swi dlaweleli bongile mixine
1: Mamka,
0: ciao ciao. E 2:41. Alô?
2: How's
0: it? How's it, Bolana man?
2: Hey, Carlos, mandar cá chegou.
0: Hey, ahoy.
2: Lisha muntsuku ulava tindoda timbiri akuti mbiri zobala manje swi ta dependeriwa we anga masungula kati mangati mafamba maya le ale uku ni landza nkamu ya mina va ku a i za yi ta kumeka lani mhaka munhu so yi bala mhaka ya kona hi holovile so ku kwata nga ku kwata ku fikela hi nga za yi banana kambe a nga li ku rhandza li ku kwata li ku va swieka ito vela mhaka vela isifo hi ndlela ya yona ku kumeka ra zawu la i nga tumbela kona nje hi loko se u lava ku vuya kaya loko swi ta ve swi hundzile a wu nga ta longoloka na yehe va ta ku famba hi ta sala
0: hi mu heleketa
2: hi mu heleketa ndza ku loko swo ta ku fambile we va ta tlhava sala va laha masungula kati man'wana na vona vukoko laya va tlhela va mulaya leswi un'wana a nga swi nga tekari switekari ku ri ke amuti a ku ya ka hi ku banana amuti muyaka hi li rhandzu
0: hi swo
2: ntiyiso ku swi nga va swi kona mi nga chumbutana hi swona hikuva a ntiyiso a wanuna na wa tshuka pazama ne a wu tengu swaku a wasati wa pazama na wona wu tengu swaku wa tshuka pazama kambe nuka wona wanuna a nga ta ku ba se u tsutsuma ya ka vatswela hambile ku yo huma muti wa wena se swi lava ku va mutshava mi le ku sungula kade ka kunene ntiyiso u va u huma alivaleni ma swo
0: va
2: karhata ku resolvhera swiyima loko mi swivanga hi ndlela swikarhati lexi karhataka xa ku se u suka hi nkanu u yi kha u ya fika hi nkanu a tisimbi timbirhi na tiyiso nge hi tikhomi
0: hiswo
2: ta ntiyiso hi wolowo ni nga wu vekaka swaku u famba hi ximunhu tani li rhandzu ni ntiyiso ni u sungula kati mi ya resolvhera a mhaka yi ta ku vevukela tlhaya ku vevukela hi laha ku hayi la ku helaka hi kona ku tlha u kota ku tlhelela kaya khani mama
0: bongile mixinene kunene na u pfangela to ya mitirhi ya radio Mozambique
2: nkomu
0: chao chao.

0: Afana inye mkubitana, alo. Alo.
1: Aushen Jamal Solomon Wakabalo.
0: Aushen, ni bulana manles.
1: Kaulili. Yonka
0: Jean
1: tete
0: David
1: Muhale.
0: Mohale. Hoya hoya.
1: Yeah.
0: Tlok mako yu kumila, wane la gawa yana?
1: Na bala na kene kula a
0: Mm-hmm.
1: lesene le ba go a mwana ya nga mkongwana fela a se nga le ba di wa le go ngwane ni le ke ntate ke ke ke ke ne ne go tsanta na mabolo ke nga le rand le ne ne go a ke ya ka go nna ngo o bura sa tena nona o zwana na mo tsama le go tsanga ba tsanya ke tiba go bolaola wena mokongwana o kone ka baba wa wena botlandane gotlhene le one bakongwana le maukweni ya a hi tsena ba tabola gakame mina ose mokongwana le tsaka komanadela ma ke le botse golaona i think nka tiba se gona ke tiba ka gati a chin'wana i bete chimhako vakaukiwa a nga bewi mokongwana vo mokauka hi ku wa tsholo ba nisati a swin'wana leswi a mi holovisaka yena wanuna a nga na razao leyitsongonyana masi loko a sati a mi komba tindlela khomaka laha a kawukiwa senikaya mamani laa nga siya le ka vona a kawukiwa senikaya se njalo bya phinda swi khandzaka ku tikeku ni masaka that's our reserve ku tsandzile na ha swi koti na mahayaka leswi swa munhu
0: Yeah.
1: Ah, ba mushisho wa mutanga ba tsaka bona ke se ja ala hanyela wala hi tiku ja hanyela bona kana ayo. Ne ja kare. A ja wa sat madala a rola ti ba ti ya skaya. Ndo le kana wala ja ma se ba ma chike le ne ku hi anwana le mia. Ah, anga ji ba wa kona ja madala. O du wa mo wana wana ma tsaka ba ba ti ba re ki le ja ba ha ku. Lo ka chike mo kona le mia u kona ne ka me le mia ta ka bona ta lo ka sat. Anjan pacen. Basang lauk sayen. Bada nyo katanga kata ala kau tu wat hel. Mahanya kata umkong wan ini. Aile kuku bola kuku kau. Kau kuku maha kau sisi. Wa kau kiu. Majahe hala azlo rumana zlare. Angu ufane lor. Wa kau kiwa. Angga bi hum kau ka. Angu koma umkong wan. Bis azla wiki. Aku tani masyarakat wabu tanzin.
0: Yeah. Bungil, machine, no, Pangratu. Ciao, ciao.
1: Bungil, come on.

0: 2 horas de 48 minutos, alô?
1: Ai, Sérgio.
0: Ah, Sérgio, não é para nada, mano. Eu
1: quero um colo de fundo, eu tomar um banho.
0: Olha, olha. Nuko?
1: Eu não vou mais.
0: Tomás Valoi. Uhum. Mamãe Esther.
1: Vai.
0: E a Nimi saca quatro com a rede dela na Samsung e a mulher pazama pazama.
1: Oh.
0: Já é com uma quatro, seja.
1: Entendi.
0: Yeah, o Samsung é esse, é chegar a quatro.
1: Yeah.
0: O Samsung é lá o cara tá com guerra. E Joana, mais tarde cá.
1: I'm going to go to the house. Ao patilha mana lua alati. Alati, a cacunene, nene, vanning, singa maeca, bim cola cacam na la suma, e pila, mano, nós gumanzene. Alafambe, cavataman sati june, vaca, kerisana, açucaia, caprimu, aqua. Loco açúcar, mamãe, na aia, alanza, primo, a mamanhane, a tia campama, chela, mamãe, nisso, se me cuima, polícia, mamãe, aio, pana, vanga, escama, nisati, nivana, vanaro. Na culila, anusuona, e cale, cale, nisso, se conhece, coxane, singo, tende, o que ela, singa, tindua, nina, umpiwa, comane. Nasso na mui na muito leva lá o cubava com mane munica aí no chassiê isso cava na vamui na deixa o cubata tiva o louco e já há macava já mumba né na a tio leva lá chassiê isso já foi isso o ano na prata fala o muda mumba tudo isso se leva na minha niva no chito leva o chapu lua cava na Loko wanuna oteka mpama amuchela, akonja nena watera mela wanuna, akwange nibi kwa nwana wakwe. Leso atemba niko kunili kaya kambe vata mumba ni wanuna lo. Kekula veka awansa taku kikiri go, za wanuna kugo.
0: Yeah.
1: Ikuwa loko asigwalitano. Ele ranzo, mungo ranzana, tuana nanane, naso na wova nuna kame. Ah, gongo nzwane, viko na kwa kuwa nuna ni gongo nzwane, go, singa nyawulanga, go. Aza alonge na wansati, ayakaya tona sasa, asina niti mali sinanya kwa to. Maishilesi nukombala kushona, ikunoko molova. Mamma nyana akelo velu kuya kaba tsali vanuna aya ya kombela sokoro ambe loko vanuna okarata kanjani atadza atatalunga kuva tsali vako vatamuya ngula ni loko vani khelweni naye vatamukauka naswona wana wanuna loko afamba nkati wa wona aya kaya avenyi vamwana luya loko mwakhetha awanga takunyika ranzau mpambeni ka mwana wa vona hambi loko vo sasa kun'wana wa vona a wonile va nga ta kunyika ranzau mpambeni ka wena va ta ku wa yo guma ka va marandzana ayo holova va ku famba mpon'wana hi ta sala munhu hansati wa wona se va wuya uya wena mpon'wana va sala va ku murhwe a n'wana wa vona va mu kawuka va ku ha swona leswi nga ka swona leswi a mukon'wana a ku ba hi le dava hina laha vukati va kandzisa leswi ni leswi ni leswi ni leswi ku nga yi twayisi se va liyacha va longela leswi swi ringanaku a ku va va fika a ba mukon'wana a mukon'wana a ni lisima ku longelela n'wana leswaku loko a ya fika a ha chekela ndzilo mukon'wana a ta ncakuna na ku a ta hi le kaya n'wana wa vukati a mukon'wana a ta phorha a ta ncakuna na ku a ha tshivela ndzilo a swekela lava va munahaku ni mukon'wana a swiyela lomu xiyindlwanini hi kona se a nga ta tshama hansi va ga swakumba a mukon'wana hambiloko a li nga ri ku holova swa ringana ku mulongela murhunga xin'wanana swilo swa ku a mukon'wana a hungata loko n'wana a ha sweka a mukon'wana a hungata hambiyeke hina a hoxe ha kota ku lunghisela swilo swa ku loko wu ya masin'wini a nuna wa wena a nga lambi a nusa lahaya ta ncakuna na wu ta wu tshivela ndzilo bara ku u sweka a wanuna a kala a wanuna a kulisiwile wanuna a nyimisiwile ku hlayisa wansati wansati a hlayisi wansati wansati wanuna wanuna wanuna wansati a masiku lawa va nge i 50-50 a tiyindlu na hina ho yaka ha futhi ha paro na hina movha wo xava futhi ha paro a movha wo xava tena hi swona mali a lisima la wansati a laveka a li ka wanuna hambiloko wo va hosi nsati ndzi wena a ntirho wani wa wena u li wansati kambe loko u ya ndzini ka wena a hosi ya wena i nuna wa wena leyi a swelaka ku kuma wena ni ndyangu wa wena loko u suka laha u gqoka mabata se u hosi wena loko u suka u hluvula mabata ntirhweni u ta nghena laha ka hoxi ya wena i nuna wa wena a mukon'wana a nga biwa hambi wena wa fela ku chavisa vamakwenu va wena swa ku a nuna wa mina ni nakela ka biwa hambiloko a ta wa holowo ya kaya va sungula ku yi ringanisa mhaka a ta ta kola a ta ta kota mona nuna wa mina a nga la ku biwa mina ni yo holova i timhaka leti hi nga ka tona a ni n'wa mina na mu lava a ni lavi a biwa a swi lavi leswaku a biwa a biwa a u bateli wonhekelelo ni sali n'wanyani kumbe ku a tshama kaya u tirha swo leswi nga ta swi kota swa ku ti ta ku hlula kumbe swi hlula ni vatswali va wona hikwa masiku lawa a tintombi ti hlula vatswali va tona hi loko wa wu patini a vatswali va jaha a va na risima a risima li ni vatswali va ntombi ni nga heta nkama ni pfalela van'wanyana
0: magizo ya ku engetela ma nga ta kumeka hi ku muyingiseti wa ku gumesa mamana xiteri hi ku bya lisima nakona leswi hi swi kumeleko se yi le kusana 3 hours
1: papa
0: hi na ku hi bongile nakona umuyingiseti wa ku gumesa ka suka nyamuntlha ka xigava lexi ta rindzela ku va hi hamukela van'wani vayingiseti ka xikolo hi no xitokamu xeswo
1: ni bonge swinene na mbonga makwakwa a ni hlalile tema maloyi ni kombela swinene ni kombela ni lavela disco la Jorge Maluleke la tirhandza mali
0: ta ni langutela
1: ni kombela swinene u ni vekela lona la ku loko ni mali a mali ku cince mahanyelo loko ni mali u rhwala makatweni hava wona lava nga ni mali va yi veka xihundzeni hanya ni swisiwona u ta kateka
0: Bongile, ciao ciao. Tava rungula. Eyo.
1: Ciao.
0: Leka 2:57 magezi ya waki, magezi ya mashula, lawa valele kuona mamana Esteri nwa konzo kusikela ama bonganini, kulumba district ya Shibut, provincia ya Kagaza. Itsamelegina hina hi vula swa ku hi gumesa laha longoloko lowu bya lisima nakona hi tala hi ku tsaka loko hi tiva swa ku murhandzi wa muyingiseti wu hlengele ka ku ve hakunene hi luleka amajaha ni vahombe lava hakunene a mahanyelo ma nga vi lawa ya ku nonoha hi ka wonela leki ka ku ve hakunene ku hanyiwa hi le rhandzu ka sati ni nuna.

0: ujenje ngangoma yaviki
1: yaviki yaviki
2: izwana mungisethu hoya ka longolo kwa ngoma yaviki la radio Mozambique nyamukha yamukela mchaye Charles mchaye walumka province ya Nyambane ujenje kuma kona kare he kongomola lege topura gona kantrulo hakunene wa tauchai wa muchai Charles hile gakutira peruka kususa peruka da kumatsuzu wa uchenjilege na kunga hekali alongolokolo kwa tachihena ufambisu ha Horacio Romão Luis Batista ka uwane liga nchin basi, itasi ngurusa lebe imani Charles muchai wa lumuka profinza na yemba
3: mina chiboy Charles avi tuga uchai Nzi sangulile kuchaya hi 2020.
2: Okay.
3: 2020. Mm-hmm. Chika tinsinga sangula kuchaya ku navela vambenyana porque mina anzi mahama video ya pra YouTube. Então, nzona vangana na va improvisara porque anzi zama ku promovera va muzi va chaya. Então nzi kunata. Na mina u podinzi
2: nzi
3: tsangisa vangana mina. Então nzi nginisa vanzi kovidara nzi yenza imbelela. Loko nzi partilara, vako je tsamseke, jazwala le jola. Então nzi sangula sole. A tenga muhlalo.
2: Kala zwithu simuti ngani ngana?
3: Anzina a lista completa porque tinyingi. Tinyingi.
2: Charles tinyingi.
3: Tinyingi ngofu. Tinyingi. Mas tikona le ndzirandza ku mina ku diskutara na mina. Ako yiko yiko tira peruka. Tira peruka.
2: Ndawona le ntsuzu wa le simune na ku ngahekale to zwo kula ku vula ku yini.
3: Okay.
2: Tira peruka.
3: Yikona gitonga.
2: Gitonga.
3: Yikona lepango. Ikona hello girl porque he chingiza nzazamao.
2: Ah, wa chidofa chingiza.
3: Nzazama ko chidonsa.
2: Okay, okay.
3: And now tinyingi, tinyingi.
2: Ati mta wena Charles tuwala wala hini?
3: Tuwala wala hili ranzo. Niku laya. Tuwala wala hili ranzo ni kultura ya hina lomo inyemba. Anzi ranzo kuimbele chumu inga suike kwa zika katinche.
2: Kasiru shama dumduma au imbelele.
3: Anat.
2: Imbele shuzosu wala Charles.
3: Kota loko chike munu wako Charles nzila haku kumaha muzika na wa nzila haku imbele na wa. Nzo mutisa kui atitulu ya muzika yitza mziku yi. Yibon. Nganzi tuisa nyona pra nziru kota na mna wako nziru wako nzangena wa nzingeni. Loko nziru wako Achi tsungu chame chinga ta tsaka hi maka muzika leyi swi va hi cinca ndzomu donsa nyana ndzi ku kitale loko wa maha leswi u li yini a ku ya swi tshamisekele a hi famba branch
2: Charles u kongoma kuwe ku hintiro na to chaya u la kuma muchaya wa ndhuma kutani ku zala lomu nyambani ba
3: a ndzi tsakile ku ndzi ve muchaya wa ndhuma ndza navela va big boys Niba mbenyani vachaya ndza navela nguvu na mina ndzi la ku ndzive na ndzi
2: uhele hehe kata uchaya
3: ejole
2: selo mka ku famba davata maxipetako konjani wa vitaniwa wa rambiwa
3: ya komu ndzi hetilungu va le new school ka u jackpot wa hindi new school novo talento porque 2025 ku sangura ka 2020 atenya muhle loko hona lizara kwatsi pra muchaye itshikati tsha tsongwana
2: kanlezwi wena
3: ndzazama anzi nyime vanzi ndanile ndzi yenza twara hi 2023 shangam
2: okay
3: 2024 vanzi ndatvitanile nilezwi a final semana le hi sabbat va hi vitanile dinovo pranza Zawa tsakis.
2: Izwezwi, saloku ungena pa loku davata baba make.
3: Yiko muzika vali hetsitsonga vali hungwa kokwako.
2: Okay.
3: Ah muzika leyo. Hetave kona hi sabat. Lota atave kona senya. Anga tatilai.
2: Tata wana Charles na davata. Charles. Izwezwi kara to khangana kuna swikandrono wa tauchai.
3: Zvikara tindzi zvona komina. Ja va promotor va tsongwana promotor loko azama ku promovera o promovera lava kumako la kusuhana andzi zwito ku talvezi hi forma hi mahako yona pra ku promovera ma musika yena pra ku publicara talvezi manje a dificuldade ndzi yona ku mina ya ya promotor so promotor a bona va promotor
2: a bona zvipicha ngofu mvetano wako pamudavata
3: ho zve
2: zvakwataka ku muhanyi u chai cha muna va chai
3: a zvamaheka manje a itumwe maya ku sempe lo munyembani va tiphaka vanhu kada muchaya ala ku kudonsa anzone wa yena ngwendo no podye hi mahalesh era pra pele menos ikumeka loko ikumeka association dza tsemba mina ko iko association lomo inyembani ya vachaya mas ava zvikute la mbenyana vachaya vako tshiboy Charles ndzi wonile ndzi rendzi musika yena leyanga hi mahanga yimbelela maswikitalo loko ndzo mukokanyana ndzi ndzweko hey irmão a hi la ha ka association le pra u ta kota na wena u ku humelela ha swi kona ntawu hini a hi kokani ngopfu a hi kokani ngopfu
2: izvo loko va ku lava ku famba u davata va nga u kumisa ku yini
3: material va nga ndzi kuma hi YouTube va nga ndzi kuma hi WhatsApp va nga ndzi kuma hi Facebook a vito ga mina ga Facebook hi mina Kazimiru Charles hambi u tsala tshiboy Charles kumbexa makoma video ndzi publica ku ta teka ku huma
2: wa humesa ka bukabuka bya tivideo
3: ndza
2: va ku wona
3: a mavhidiyo leya matsongwana laya pele menuxo un minuto ndza ma ndzi ni plan ndzi ni project kombu yiko album ndzi zama ku yi longisela a titulo u mama u lava otra ndaw a ka album leyi ndzo zama ku kombela ku loko u zwi kota na wonawo ku u ndzi donsa no exactament ku u ndzi teka u ya ndzi nyika mali ku ndzi komba ku loko u famba hi laha u nga chikele niya ndaw pra va ndzi kuma ka WhatsApp i 084 456 56 83 ka YouTube loko tsala muzika ni dadi inyembani o atsala ku tshiboy Charles anga ndzi kuma
2: bas hi la ku kumesa longoloko wa hina kani leswi hi vekele xiwotiso lexi kasi ku cive xa magamu tira peruka hi ku yini u change leyi
3: tira peruka a ndzi ndzi sangu wa mina ku yimbelela ndzi mutsemeti wa misisi ndzi barbeyo endawo ka
2: loko ndzi
3: ndzo ku tshena hi navalya navalya direto xa ndza tirhisi makina ndza tirhisa loko kilindi yi kombela mazi loko o la limpeza mesmo geral ndzo tirhisa navalya
2: kunhela afadura
3: ya endawo ndawo ndzi a ndzi ku a muzika leya tira peruka ndzi ve ni idea hi ku loko va nghena salon ku ma salon ya hina yi ni vavasati ni vanuna endaw ndzo va wona vo nghena ni peruka diripeni a missis prameli loko ndzi n'wi wona yi ku sangela missis diripeni u ta wona ku a susile peruka masi loko a susa peruka leswi a nga luka leswiya swi sasekile u konata mulher africana ani beleza natural anga misisi le ya hina le isasekile ndo
2: vo nyanya hava kama mani misisi le
3: vo nyanya hava mashi a misisi ya hina va africano isaseke ngufu
2: va khomeka la mawo ya ti
3: dirvent ata susa peruka le ashaja ama twista nyana o ama vale roda zvimusaseke mashi dirvent utamo abo hi dinofu peruka dziko haya
2: va la hlatumbunuko
3: la nganyima ndzisa manyana ko va donsa nyana
2: bas ibongile Charles hi tre watch la radio Mosambiki longoloko wa ngoma ya vhiki unyima la hi bongile loko u tingile xikhati ka sikuva hi ta bola hi ntirho na u ta wu chaya
3: ndza bonga na mina ngopfu
2: bas ora siu roma u hiyana nga fambisa longoloko lowu wa ngoma ya vhiki kota hi chehena la rm kala gumanifiki

0: Safira ze atiwa ukota minena dimafalala avya wina zviwa zvinyingi kutani kuyikola ka muzika le izile ku awune chiwa cha melhor muzika lezo kutani melhor canção lezo lembiga 2001 na awune le 2000 kutani 1995 ka programa ya ma descoberta lezo a Radio France Nakona alakanya lisimula kulela nechikumile mama nayo nechikumile mina le vufumangovu nakona ka malemendzako safirize loyi kala chikatlecha hatiwa ku lisimala mangovu la ve ahlengela ka kuvumisi wa timunhu kuwati uganaga Mosambiki 3 ni 30 chikatchako ve vula mukanji la ka 86 93 86 399 kasi wa swi kota ku ve u fona u langa lisimu yi nga ta xaxameta kambe loko u langa hi na loko sahani hi ta ve hi pfumela ku ve hi chaya lisimu lelo xika xikati lexi kona miyingiseto wa ku sungula allo
1: hawu xeni bava tomajwa loyi ku phinda
0: haya hoya
1: nyamuhlanisa ri tarile ku yewa
0: u katikile u vulile mukhandla kunene
1: ya
0: a lisimu u navela ku lezi hi lopxi loyi ne
1: yena Lopes Francisco Mondla.
0: Hoya hoya lisimu.
1: I Pastor Azaria loko a kumoya wa le ra.
0: Pastor Azaria.
1: I Pastor Azaria.
0: Mhm, liya ka mani lisimu leli?
1: Hi ku sungula liya ka wena ni teke wa wena lweyi u nga na yena ni xoferi wa n'wina lweyi a nga muweta ku za ku tata fika nkarhi lowu.
0: Kan mambo, kan mambo.
1: Se ni ku kamtsweli wa ndzilo yena Maria Alberto vaka mopla ni hinkwawo hi vito la Paulo Francisco Mondlane aka Bungana ka vayingiseti va radio hinkwavo hi ku sungula ni ku vovo Philip Novela ka Xisano na yena vovo Juli Novela ka Xisano bava Elias Andre Zandame yena Arlindo Mate Ibrahim Shiringa ahati hati loko yena Krimil Dukumayo mamani Esther Nwankonzo na mamani vovonwa munyingi kwala tlhelweni a Bowani ni hinkwavo vayingiseti va radio va bava va yena bava Joao Matsolo ni ku eyi a ni kombela numeri ya yena loko a ni yi twa numeri ya yena bava Joao Matsolo na swi lava ku n'wi pfuxela kambe a ni n'wi kumi na bava Ernest Mozini kole kampande na yena vona hi lava numero ya yipra ku ni n'wi pfuxela kambe a ni yi kumi va ka yena swa ni kombela ku loko va ni twa va ni byela tinumeri ta vona kanimambo
0: mixinene ta ve ku chayela lisimu lelo li lavaka
1: a ni khofi ni xikoxa ni xa munti hovo a riyeli makwakwa kole a best kape a ntibu xikumbateni kanimambo
0: chachao I have a Kalam one wing set a chat in Berry Lanzana. Hello,
2: the Guza
0: Gitchel Hebulana Mandish.
2: Well, Andre, Matsuy, Gawi.
0: Hoya, hoya, Andre. Alison,
2: the Lala Generali. 20,000 kulawa.
0: Aha. Liya kamani simulele vano kukosha ta kutala waka hina.
2: Dzirongolela vhoti lava pfandisa ku alongoloko lowo wa Rasambi. Kuma mani stere muaki wa hina.
0: Bongela. Chao chao. Itave chat simulate mbetlangilo yako ndza uka chikati tavula mukhandi wa kuseka muhulanga tinwani tisimo
3: ashikwe mushaina leshi hanyaka

tatana ni kombela u hlayisela vona vatama va vako ta pfuneka ta phile ndhawu siyangana haxa rito la wena mateni va van'wana lava nga kule na rito la wena kensile hosi.

0: 20,000 followola anzi gwenti kula general ka chikatle chingale ka 3:44 lo mingi saying off again manelo hoya hoya Rafael style ka ku yini okay. Rungula man. Ciao ciao. 3:45. Tabe amuke mwan mwing set ka se chat disim timbere kulanza. Hello.
1: How is it?
0: Ya hoy. Ya
1: hoy. Tan mom.
0: Ni brana man.
1: O brana ma tin la na tamatan tin mapu.
0: Ya hoy. Ali semuna vela kuleza.
1: Le kombela Patrick Nkuna.
0: Man?
1: Patrick Nkuna. Loka ku vanhu va mutava leyi. Va ni hlamarisa ngopfu.
0: Patrick Nkuna na yena madala.
1: Vona loyi vona u kwala nomhela yona a ku ni nga halanga ya nkuna.
0: Va
1: ti singa kolani ku tirhisa un'wana lona a ni litivi.
0: Nada, unga halanga yin'wana, zwi nga mahina yona. So liya Patrick Nkuna hi ku hinga na yona. A zwi zama ku langa yin'wana.
1: Unga chaya vhele ni munda.
0: Loka ku yini?
1: Loka ku na mina ni munda. Hi rhandza ni.
0: Tabe. Tabe, leta hi kuma.
1: Panu mamu.
0: Horungu.
1: Ani le tungume. Ndi kongomisa alo ani twa ku nta mawulu la yani a bilala le makeze la ya. Ndi ta ka tjanja ile a fitela ta tshire la ya. Lora mate or pa mate. Noko pa tre Lumumba, noko Arnaldo Makamu. Ndi ta ni ku nwa mnyi go wa. Noko baba Mponzo a se mposti na baba Langa ko la yani se mposti. Noko na wena ko la.
0: Kanima. Cha cha.
1: Yeah, boom.

0: Comment que c'était Fouquet, alors?
1: Allô, Babaloy.
0: Oh, je ne sais pas, il m'a dit,
1: Ernest Muzima, quoi que ça, quand même, je suis un peu de bec, quoi que ça, ma gogo.
0: Hoya,
1: Tamam,
0: Alisson, on a la colise.
1: Comme ça, je suis là, Mr. Bago, je suis là, je laugh, là, je suis là, je suis là, je suis
0: Ah, mas é Ernesto.
1: là, je suis
0: Ernesto.
1: là,
0: Wena u langa lisimu ku rhandza ka wena vanghana va Radio Mozambique va hlengela ina maji wena u fanele ku yuma leswi swi nga le mbilwini ya wena hi swona
1: okay, kumbe munghana mina u khuma a cincile mina ndzi yokela vhele mangala vhele mi xile u gabule xile u ta kuma nchumu
0: u fanele ku maha leswi swi nga le mbilwini ya wena vanghana va Radio va fanele ku pfunetela hi vona va fanele a ku manda ka wena hi swona le ya ka mani lesimu leli
1: le ya ka wena madani teku ti
0: vaonaibongile ndzi bongile
1: na Joao Matolo Elena Gabriel Mashave Esther Nwankonzi Krumel Dukumaya Rimindu Mati Drayi Muxirindzi Akole Hatihati mamana Mape Siluvane Francisco Lopes Mongane andalani miri ya mina ta mu nyika swoswi a lungisele telefoni Carlos Mongane Bitu Zimba Baxirindzi ka van'wini Maria Jerka papaye papaye Marakwene ndzi vulavula hi chef de turma ndzi yaka munghana wa mina David Muhala Manadel na va Bitinyu kolomu ka pandi ndzi va rungula vokhe ndzi mu rungula n'weke ndzi ka numero ya mina bava Lopes i 086 17 36 5 12 ndzibongile ni vonke lava ndzi ziwaka na va ndzi tyaza va rungula ndzi se hosi ya khalimama
0: chachao
1: bazandamela ndza mu rungula madelo chao
0: le ka 4:09 la Radio Mozambique hi amukela vayingiseti lava langa ku lesimu allo
2: adicene bitipe
0: adicene gogede hoya hoya
2: emungano wa muzini wa Ernest muzini makwavo ya ligara ka suru ni langa lesimu lebyiya ni bya Zimbabwe kure
0: ngi kona
2: ya entao niliveka lani tlhelweni ka mina la ka pilizarda timoto makulu ni lingisa ka wena ni teki ni ku lowu nga na yena na varungula ni rungula yene Elena Gabriel Mashava Esther Nkonzo Angel Kanguleleni Flip Novele Julio Novele yene ni dzungula yene a Josias Tongogara i Madala Jacobe ni dzungula Krimildo Khumayi ni dzungula Felo Khumayo ni dzungula yene Ernest Lumdzunguli Ernest Muzima kwakwa na mdzungula ni dzungula yene Magabe ni dzungula hinkwavo lava ni twaka Joao Matolo va Joao hinkwavo na vadzungulo Joao Matolo na Joao David na varungula
0: bongile
2: anima
0: chachao
2: ni ta tlhela ni nghena

0: mongesetu wo rhandzekaha ku losa
1: impela i nkarhi wa ku va hi salisana ni valikwerhu a xifundzankulu Gaza na Inyembani. Nkongometo na ku va hisa mahlweni mintirho ya radio Mosambiki misoro provincial ya ka Maputsu na hi loselaka ka vayingiseri va hina i nkarhi wa ku va hi tamela xiyenge xo rhanga xa leyi mintirho ndhawu ka ku veneni impela hi fambile ni valikwerhu hi landza leti ti yelaneke ni mintirho yi kombisaka a ku hela ka vhiki ku tlhangana ka switichi swa ku lomba dzonga ka tiko. Lixile mamatana, lixile papayana, lixile vatsongwana va tiko, lixile ka valandzi va mintirho yo hambanahambana. Mintirho ya radio Mosambiki ka sonto ya namuntlha yi ta fambisa xileswi. Yi ta va hi nkarhi wa Sinkoresh yi nga ta va na hi kuma mahungu ya mixo. Sinkoresh na Dash Birutush yi ta va nkarhi wa nongonoko ni tidzungulela vanga. Sinkoresh kasi hi Sezoresh yi ta va nkarhi wa nsonto yinene. Hi Setoresh yi ta va matimu ya siku a nga data na xitoriya. Setoresh na Dash Birutush nongonoko na vito ta vuyimbeleli. Novoresh kasi 8 Woresh hi ta hambanyisela vunanga na hi kongomaka nsimbi ya Novoresh. Novoresh na 5 Minutos yi va nkarhi wa switiviso swo hambanahambana. Novoresh na 10 Minutos nongonoko wa lavatsongo a hi dyondzeni. 10 Horas muyingiseri a ta va a tihlawulela vunanga i nga xikodla hi noxitukamux. 11 Horas i tihlo ra vona. 11 Horas na 30 Minutos i vunanga bya Mosambiki. 12 Horas mahungu ya dina. Hi 12 na 30 Minutos i kadeya nasional ku va hi ya kuma Journal de Tarde ka mintirho ya radio Mosambiki. Xiyenge xa vunharhu xa mintirho ya hina xi nghena mpfhukeni hi nkarhi wa 3 Horas na xi sungulaka hi nongonoko a hi hanyi. 3 Horas na 30 Minutos i vunanga bya Mosambiki. 14 Horas i mahungu ya nhlikani. 14 Horas na 10 Minutos vunanga bya ku hambanahambana ka michini ya radio Mosambiki. 14 Horas na 30 Minutos majambo ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri. Disporto regional. 18 Horas hi nkarhi wa nhlawutelo wa mahungu. 18 Horas na 20 Minutos hi tlhelela ka ndzimana ya ku hambanyisela vunanga. Hi 19 Horas hi va nkarhi wunene wa ku va hi ya kuma matimu ya siku a nga data na xitoriya. 19 Horas na 10 Minutos hi ya kuma leti ti yelanaka ni nxavo ni nxaviso a nga mapublisidades. 19 Horas na 30 Minutos i va nkarhi wa Journal de Noite hi kadeya nasional. Hi fambisa swoswo hi kongomaka xiyenge xa vugamu xa mintirho ya hina, kasi xi ta va xi landzeriwa hi xin'wana. 20 Horas hi hambanyisela vunanga bya Mosambiki. 20 Horas na 30 Minutos i nongonoko xi hi ta na xanga. 21 Horas i va nkarhi wa mahungu. 21 na Dash i ku tihlawulela ka lisimu. 22 Horas hi ngoma Mosambiki wa lembe 2026. 23 Horas na 5 Minutos hi yingisa mundzuku. Meya noite i va nkarhi wa kadeya nasional ku va hi kuma mahungu ku nghena phambeni mintirho ya labyiyaka ku xene. Tikweni hi le ka Sinkoresh lixile.
2: Radio Mosambiki Maputo.
1: Swi tiyile hi nga chelanga papa leswaku tikweni hi le ka Sinkoresh hi nkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya mixo a muntini wa hina wa ta vuhaxi lixile.

Kanamambo Faustino Sidumo akuvawe hlayile amahungu ya misho a radio Mozambique. Nkare iunene wakuva nitlamushela leswaku muchayeli wa movha lowu hi kongomiseke andhawini ya ntirho i DH Sibindi a na byalise a ku fika ka hina hi tindlela tinene ka swona hi le Kanamambo DH Sibindi. Tekniko wa mina hi nkarhi lowu wa mixo i Virginia Mandlati hi paniweke kun'we kasi rito Lilumba José Ariel Makwakwa lweyi nga yena tomelaka lexi xiyenge xo rhanga xa mintirho ya radio Mozambique ka nsonto ya namuntlha nkarhi wa xibyi nge 5 xi tlhantekela 5:43 i nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko ni tidzungulela vanga lixile.

0: shaba ni michini mabulugu vayofu.
1: Sasare jitlantekela doish miruto radio Msambiki misor provincial ya Maputo inkari wa kuva hepfula tinqunga akuva vayingisere vakota akuva vayingenela ka nkarhi lowu unge nsonto yinene xiyenge lexi hi kongomaku ka xona na hi kongoma ka nsimbi ya South Orange. Henhloni ka swona hi ta yamukela vayingiseri tinomboro yo 82 32 57 51 84 32 12 287. Ka swona i tinomboro leti hi ti rhulamiseke akuva hi kota aku ya mahlweni hi ku longoloka ni va hina vayingiseri ka mintirho ya radio Mozambique. Lixile hinkwako lomi hi kumeka na mili kona i nkarhi wa nsonto yinene. Kasi u ta endla yini ka nsonto ya namuntlha? U ta fambela kwini? U famba na mani? U ta yamukela mani hi ndlela ya ku va u tikatsa u tihlanganisa ni vo hambanahambana ka lisiku la namuntlha. Sezores 2 minutes xihoyohoyo lixile hi na mani a le nqungeni kusukela kwihi ka kona? Hawu xini? Allo, lixile. Hoyo hoyo lixile. Muyingiseri lixile. Allo.
2: Hey, papa makwako.
1: Lixile hi na mana le nqungeni ya radio Mozambique.
2: Uli matala sei. Tatana oras no simpo.
1: Baba oras yimukopo.
2: Ani mambo baba makwako.
1: Kasonto ya namuntlha u ta fambela kwini? U ta endla yini?
2: Asonto ya nyamuntlha baba makwako, ni la ku pfuka lisani la ku pfukana na wena ni tilungisela ni kombani ya jet kola na ijeza na ijere ni kola na matola a ivi makhulu ya nyamuntlha ni ya four ya ku sanguna lapa ku loko malipoli ku tala ka wona maa ya ku sungguna ku ya dumisa hosi yi pfunile ku pfukela ka masiku hinkwawo ku tala ka sonto ka sonto ya nyamuntlha ivi ni ya ijesa ni ta komba xikama makungu ya nyamuntlha lavo bava makwakwa nyamuntlhaka ni mamba bava makwakwa ni wa ku sungula ku fana ni tolo matiwula
1: nkarhi mamba swona
2: hi swona a na mina bava yo gani ni mafere ya mani humulanyana ni ta kuma ku pfuni menji ni europo kari ni ta kumantamu wa ku tinitirha swa ku tisa wa swi vona leswi mapapani hapfulisela bava tisenkitekulise ni tata ku kola na yena atangeni va nyanga a ta nghena na yena wa ndata swifambo madadi kumbe kola na yena wula ku ta cheleka mafupi swa nga ri formadin a ni mimiti hinkwako ala wo tshama haleni wo tshama na mupfulisela na yena wa hetisa mahungu ya zona yami a ni mambo tatana wanga tirani ku tatisa wamapa
1: kani mamba zona
2: ringula sinyo makamu loko a fupi kola
1: ni tlangelile nsonto yinene ka wena ni ndyangu
2: yeka a kaya ma
1: kaya vakwako
2: yeka.
1: 6:05 hi tlhantekela 4 seconds lixile. Hallo. Hallo.
3: Awuxeni papa ho.
1: Lixile mama ho.
3: U kona ku kalake we.
1: Ni kona wansati.
3: A ku kala u tshama kwini ni ngo xirhami xinyo.
1: Ni kono xirhami hi ta xi hangalasa loko yi bili ya chayile. Hallo.
3: Hallo papa u bon.
1: Ina ka nsonto ya namuntlha u ta fambela kwini mama u ta endla yini ka yona?
3: A nsonto leyi nyamuntlha leyi ni lava ku ti lunghisela swi ni nga ku kuma leswi ni lava ku ti lunghisela ni ta famba sonteni.
1: Kani mamba zona?
3: Leswi leswi wena a ni ha ku voni la kaya leyo u teki muti wa wena se u nyika mun'wanyana.
1: Kani mamba zona?
3: Kani mamba pani khesi la ku ku kuma swa mapapani
1: ni tlangelile nsonto yinene ka wena ni ndyangu wa zona.
3: Kani mambo ta rungula va maxaka mina.
1: 6:06:20 Rádio Moçambique, emissora provincial ya ka Maputo, em Caré, Juan Santo Inene, Lixile.
4: Papito.
1: Lixile, na manique, alinkungene.
2: Kadimambo.
1: Ciao. Sazora jitlantekela 8 minutos iradio Musambiki ntsinza dropen la kamatsolo xifundza nkulu Maputo kansonto yera munta 2 ka agosto lembe 2026 ifamba na wena mpela lishile
2: Awushini ba
1: Hallo lishile na mani alinchungeli
2: Awushini boys intula mavana boan by the set
1: Eshilatane minjana boana by Rusat
2: Ah, ikwazi lishekade.
1: Karimamba zona.
2: Ah, sonto leo vela wala kuti lungise ngemthethi leri domingo.
1: Ina kapa.
2: Kuni mushangane shangana ukona stage le kuya kwasakiwa. Pronto lo sethi vela ukamba komu kamuka zvikamba kamba zvaina zvabare chuka chuka agenge lo kuitlanga.
1: Impela.
2: Yakona yadi nakza anaka kampu ya hinala.
1: Impela.
2: Karimamba.
1: Nitlangela wolawo ni ku shuvela nsonto yenene wena ni njango mathomo ni makateko ni ku ya mahlweni hi ku longoloka na Radio Mozambique.
2: Mambo tirani kwati.
1: Mi shuwa hombe. Sazores, 9 minutos, 4 segundos, encarou a Santo Inene, Camichini Rádio Moçambique. Até nomborro, 82-3105-751.
4: 84 32 12 200 e 5 casi 200 na 87 No, no, Slovas, you call a Amashamfani.
1: Kadumambo, Kaminjana, Amashamfani, Amashali, what?
4: And it's no man, and Mashi, Uwana, you for losing Salaton, winning and the Joe Jarasopra, then she tell the prison woman go wash it and joke.
1: Yeah, I want to tell a woman, Nana was a guru. We, Ayala, Kakovam Vitana Sakum Kwasha, we want to know. Nada, ni razão. Logo machinchele masukela lá no razão.
4: Yeah, kanumbabo.
1: Awa, ali mkwasho o conseguirile enquasho.
4: Enquasho, finish.
1: Né gravata né me meia o sianga o deve.
4: Enquasho, finish. Bye, tungueza.
1: Mas e kuka unga e kovidaranga kuva itati pata na wena e kusola nyana e kola no man.
4: Kanu mabu de kesa intamu kungiane tolo ni kuli chiri ni tekitala ntekitala ntekitala na muka ane chanta intamu domingo ni ilo chokumina ni primer domingo mesu. Kanu mamba
1: soda.
4: Yeshi ntekitala ni pukani tekitala ntekitala ntekitala ntekitala na muka ane chanta intamu domingo ni ilo chokumina ni primer domingo mesu.
1: ni tlangelile
4: ni humalano ni ya ukongwa nini jano vanu vanu vanu vanu mkongwa lishe mkongwa nangiru mkwashe ni suka lan chino bala mikaja ntalungisala ni wana segunda fera soko ni ya kwiri ntifu
1: kan mambo
4: la tumingu mnene na we nao
1: kan mambo azoda
4: ni ntamu ntamu navelela familia masingwa familia chembeni familia mashava inkwavo ni vanavelela tinjombo
1: kan mambo ntsaku hetelela sonto inene ka wena ni njangu ikunavela ka hina Radio Msambiki
4: kan mambo nikete ntamu
1: kan mambo azoda. 6 horas, 12 minutos e meio. O Le Rádio Moçambique, a Tincunga, Tichaisana Aleno, oi, oi, lixinho.
5: Quapito!
1: Sasseca Negarrito, Cata, oi, oi.
5: Vai, Lusca Brani, vai lá, mamãe, Helena Gabriel, vai
1: chá. Acho menina, na chá, com Sasseca, ele vai, com Vula, Vula, no Cufamba.
5: Lego Munhuta.
1: Ina kaile ninya ka sonto ya namuntla swi ta fambisa ku yini ku halano
5: a ndzi ni ska brale ti ti porque ba mabu tu ati ngondo
1: ha wena
5: a kuna goa a kuna yini o a sonto ya namuntla ya kere kere kwa primeiro domingo
1: a primeiro domingo mane
5: ye so na ye kala ke ta dizi namuntla
1: impela
5: a mi sa u jive a paroque ngela nda katolika
1: he wena
5: ya
1: hi la swi vavaka hi kona ku va u biwe hi xikala ntirhweni hikuva ni to famba na wena
5: hi swona leswo
1: he wena
5: hi ya hi ya vuya kola vahela mina na Marka Xilovana hi rindza Vevani na Mtshukani na Zandamelo Zandamelo ata ni mihlata hi marazini
1: Ata boneka lanu zandamele iyeshe
5: iyeshe utumbu na filizardi
1: I
5: Joana nyanombe arwa lan shoko ata hine ata nda Isabel
1: ya
5: aha
1: aloku nu huma hila nitakolano ninge chinchi nada
5: kuri ndile marime hene misheki
1: impela
5: ata ungena nhloko ya nguluku
1: ya lisikula nyamuthla likulu ntamu no vala pena
5: ntamu shinene
1: no vala pena no vala pena shikangadla mnya vida
5: foto foto ntsena
1: comeri gostoso beberi gostoso
5: ya ela kusila
1: he wena
5: ai pouco
1: Nihleke ya sobori.
5: Hi swona leswi.
1: Ha hi ta vonana ku nge le khale mpela.
5: Ta vona wona loko huma ni ku rindzile la dance or a shoe.
1: Kani mambu sonto inene ka wena ni njangu ku navela ka hina haleni.
5: Na wena swi letani loko suke kwasi a kaya ta nghena kwasi u hi amukela kwasi.
1: Kani mambu sona.
5: Ciao ciao.
1: Ciao ciao. Ciao ciao. 6 horas, 15 minutos, 17 segundos. Hi endla radio hi ku rula, hi endla radio hi ntsako, hi endla radio hi ku kongoma va hina va yingiseri. I ye kampela, hoyo hoyo.
6: Ungani wanga rivela makwakwa.
1: Ah, sasekane ka rito mpela. Ali yeshe mpela, anga kona mwana.
6: Ameno kona usiyanga xikwembu xa Yesu.
1: Hey, hi na vola va hi khunga hi va landza.
6: Ku yini hosi anga kuna swin'wana
1: a ndla vhela swo yini
6: alo munga vhela ku rolile tatana makoko na swivukusa moya lowu nga hweti ya kona ya August
1: ku ta wa swiluva leswaku ka swi nga tiya nga ku sala leswaku tiya
6: wa yi wona mhaka kona
1: ni tinhenha ku ta famba leta ku ka ti nga tiya nga ku sala ta ku tiya he wena u ta endla yini munghana wa mina ka siku la namuntlha
6: a siku la namuntlha munghana wanga xinimbele xikala
1: Shibile.
6: Shibile porque ni sichuana sotsongo ninga chela.
1: A wena.
6: Kuwe a primeiro domingo lo ela ulana le.
1: Kuwe wala ulana.
6: Kuwe kuya umbangu. Uta saba mamani mimi tsingene sani chukela sichuana.
1: Ya, kula kuchukela sichuana mpela.
6: Sa ye kola mimi. ekola ningisukwa tukuya mbangu kama kusuwana unwana mana atasuwana te
1: ya maistala kule kuno humala nukutele zita vonele na suchiwana ilishikangu nompodu sala weshe man
6: nada
1: lukuno humala ni mintata ndlavela maje verdade
6: ukumuka kaya tatana makuwa kwa utaru nukulana njangu kumalana mbanza ala ikatiki ni sonto ya hompa kata hinkwe
1: kan mamba sonto
6: mamba
1: sonto inena kawe na mbanza
6: bye bye
1: 6 horas 17 minutos na 17 segundos nkarhi wa ku va hi kuma leti ti yelanaka ni sonto inene hi matlhelo ya ku hambanahambana exifundzankulu Maputo ni tin'wana tindhawu hoyohoyo bon dia
7: mukon'wana u xeni
1: mamana impela ni nghenile ni ku swee ematendeni
7: u suka ndlavhelo ya matendeni
1: a ni phazami impela
7: majaha ndlavhelo u nga ya le ni sweki ntlatu
1: depois loko a le ntlatu lowu hi lowu ni tsakelaka wa ku ta u ku bavi u ku tsoko alala e wena
7: depois a wulombe cheni hi leswaku hi masala
1: u lahlelanyana kutsongo ni xipunwana xa vulombe lebya tinyoxi
7: uku ndzi ti u ba n'wana ku njhani
1: a ku hanya swa nandzika mpela
7: bemeji
1: a ku fa swa vava e verdade
7: u luza hinkwaswo
1: inaka mamana swo yini ematendeni
7: matendeni ku rhuli
1: impela
7: namuntlha ni ya kona ni endla swilaleyo ni tiveki selivhiki hinkwalo
1: mi ni xiluzile mani
7: Ah,
1: she didn't. I'm going to go to the swimming. Nah, I'm going to go to the swimming. I'm just not. I'm going to go to the swimming.

0: Un Alberto și o colo Matola Zeghino.
1: Arrito, dispensa qualquer tipo de apresentações.
0: Inti isso, o passaporte lá, o anelou bola, o bute, com quanto mamãe não vou chancer.
1: Só ini, Steve, o ano novo, o sasseguro é o goca, nunca vula vula.
0: Onga dele mono.
1: Se o unta chai na vambiri.
0: Ambe mamãe mingo, onga zavata da sinceca.
1: Não, vangai mocha, vangai mocha, mocha é campela. Ina ka santi wa namuntla uta endla yini ka baba?
0: Ah, muti lamsela kuti tsumana kondzeni ya xikwembu.
1: Mm.
0: Siku tukulo namuntla.
1: Yesona.
0: Kutani loko ni tlhela ni ta kumisa kwala ka ni tata vona xa muti. Ani yimela tata na Fernando Ntinga.
1: Ei.
0: Kutani santo leyi mele no yi navelela wena kwalano. Ni hinkwawo lava yingelaka nkama wa sweswi.
1: Swi nyingi leswo.
0: Ni tlangile ngopfu swinene ni jungule volonga na vona laha va yi seza meya
1: kani mambo
0: vaxaka wako
1: he wena
0: chao chao
1: ni tlangelile sonto yinene eka wena ni ndyangu wa swona
0: kani mambo
1: 6 horas 25 minutos yi tlhantekela 29 segundos hi khunga ya kona hi khunga hi valandza hoyohoyo byi xile
2: a wu xile
1: sasekani ka rito lilumba mani kusukela kwihi ka kona
2: Rui Shidlana Kamanisa Tavia.
1: Ukona Baba Rui.
2: Ukona Baba.
1: Mashele ya Manisa Atavira, uwa ya kona kababa.
2: Ah, Mashele ya Kamanisa Masa Sikingo, kona Muncha, kona Muma, kona Shiram.
1: Akutitimete alan.
2: Had.
1: Ina kakoka sonti ya na Muncha, utayenda yini kababa.
2: Ishinotiku ngusela kwa kiriki yini kapari.
1: Uya dzunisa matimba ya hosi.
2: Mpela, siku bya xilaleno.
1: Hawu hi tlulile hina hi biwe hi xikala papayi.
2: Mulindzi ri na mavoko papa.
1: Xi hi kwapile xikala maze verdade.
2: Kavi mambo xa khenseka mulindzi rini.
1: Se loko mi tlhela hi le nkerekeni mi ta endla yini ka papayi?
2: Papa?
1: Loko mi tlhela hi nkerekeni.
2: Hi tlhela kerekeni tata tirha ntirho wala kaya hi zumba ni vatsongwana na mamana la kaya.
1: Impela. Kani mambo ni tlangelile.
2: Kani mambo.
1: Akutwa marito la waya lisima swona. Sonto inene ka weni njangu.
2: A swi vhi tani na mina papa kwala.
1: Kani mambo swona.
2: Kani mambo.
1: Ni tlhela eka manyisa ta vira hi koxe ni nghenile ta vira ni jika ni huma. Sele swi no ba rodada, wa ivona rodada no jika hi rodada. Oyo oyo lishile.
3: Wayangula Gabriel mfundisi manjoko dla.
1: Sijata na shaku sasekeliwa hi ku dzoka ni ku cina.
3: Namuri ku kaka. Aku cina fihele.
1: Ah, amisi hi sungula ku khoma manje na ku vona swa ku watisela.
3: Watisela.
1: Ina ka papai, pastor wa mina, u ta endla yini ka sonto ya namuntlha?
3: Zonda na muka ya nkerekeni. Sele wani suka kwa ya nkerekeni. Ndava televizao.
1: Yeson.
3: Seno, kumisa ni kuchavela kama rangiru wa kereka. Kuluzema kwenye wa shitati.
1: Ya kubia leyo.
3: Nkerekeni ndava kwa. Ya kwa kwa programa hii. Kani mambo tira kwako.
1: Nitlangelile Gabriel.
3: Mufundisi manjoko hlanga.
1: Akaya mawako. 6 horas, 28 minutos, 24 segundos. E kunga yaka 7 horas. Nkaru nene lo haone. Nga tava na ikuma matimu ya siku anga data na historia. Lishiru alkaya.
0: Lishiru shlatanya.
1: Sasekane karrito. Lilumba manike lisi.
0: Ema das toy ka Jonas bar la ku shonga la ku pfumala mati leswi lenga xa swi boyinga inga vavasati.
1: U kona ku dlande.
0: Ni kona xilatanyana, ni kona Jeremy.
1: Sele swi pfumala ka mati u ta endla yini ka nsonto yena munthla ka baba?
0: Wanda ni la ku hlamba pore ni famba swuzu manjani ta tlhela ku hlamba hi mhaka u kala mati.
1: Ah, wena ti fambelo ta vuya u swi vona swa ku hlamba leswa ku fe munhu hi swona leso.
0: Inga na ni ngota vanhu ndi wena kwa.
1: Ah. Inaka loko mi famba sontweni mi vuyile mi ta endla yini xa lisima xinwana?
3: Endwe kuti lungisela mbuku ya fera na pambe ina singweni.
1: Maza kuna mati uta fambisa kuni masingweni unga hlambanga ndi wena pa.
3: Uta swivona loko se ni vuyile ndiwe.
1: Uta swivona loko tlhela.
3: Ina ba wajula tayana.
1: Kan mamba sona.
3: Ni kezile wosanga.
1: Ni tlangelile sonto inene ka wena ni njangwa sona.
3: Ma so loko muka famba rungula vathukulu va mina sina kaya bilolwane ndiwe.
1: Ni ku shumela ntsaku ni mathomo ni makateko.
3: Kani mambo swinene jela mina kani mambo.
1: Sonto inene ka wena ni njangu.
3: Rigado.
1: Sezores. Hi tlantekela 30 minutos. Hi famba kwats. Hi amukela muyingiseri lixile.
4: Hallo.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Hallo.
4: How shit.
1: Hey. Remember me.
4: Ah, remember me.
1: Hey, pewa tiba ku siku siku nuku lora ntekela ku soso now rich manchele lawa. Ah, nada no busi.
4: Ari manene.
1: Manchele lawa. Depois lana idlema sharutu loko ja higama u hilongelela manwana nuku manchele lawa.
4: Ari so sa ku ndzela sa ku semthira u akuza humu la u dzana sharutu.
1: Nada ina saya lavi humu soso. Ila masharuto.
4: Ndiya uthika kudza homu mdza masharuto.
1: E deposit iba mbiri ifunge tlhenyi mailo la lingwe.
4: Ndiya uthika kudza homu mdza masharuto. Ndiya uthika kudza homu mdza masharuto.
1: Loka nga sikoti kufamba indlela.
4: Ani abuzu.
1: La xinganyiso.
4: Saba tamba ku baba mkonwane.
1: Ata kumiwa.
4: Ah, basi balibala ka ba karata bopu mga.
1: Mama na inesi mangwa ushe.
4: Ndende kumuhima loko mbasa yanzo.
1: Aku basa yanzo kula ku hima munhu, amuna la ku himiwa.
4: Kahle. Hoye wana.
1: Mama nhlaisekila hosi ya mahlweni hikuva hi tabela michini ya radio Msambiki ya hapfumbela ku vereni hi fika hi tindlela la nwimi nga kona varhandziwa va hina.
4: A swi vitana hina vuxikomu swi hi tlhotile ntin'wini wa vusiku lowu khalipeke nkarhi lowu wa wuxa ha hi vona maxakeni a tsakisa swinene
1: kani mamba swona
4: ku rhulile la kaya ku rhulile kwarti ra wa hi zanga hi ku yingela nchumu
1: jaka sonto ya nyamuntlha mama mi lava ku fambisa ku yini mi endla yini hi ku hetiseka
4: ah swa maxaruti ta swi vona depois loko dixa lani swi hi khaneleki na n'wina ho dya wo ti lulamisela hi ya kirekeni loko hi be hi ku dzuniseni tata tisa makola ka hi yangula hi yimela vaafiliyati va baka va hi pfuxela
1: kani mambo
4: kambe na ni pinisela ku ya pfuxela papa ya Alfred jeje kola nyana la ma a garbage makodarias
1: kani mambo kani mambo maze laya gari laya swa komba ku hi ta tshuka hi tlhangana laya
4: Ina.
1: Alo kuni twani miyela pha hi fadla ya michini. I ku pimisa mpfuka wa gari. La uya ka ko. Ni la mini nga ko.
4: Sina sasa ku ita tsuka ithangana.
1: Nada depois unga suku unga li preparado.
4: Depois na usirikara.
1: Nada la nto ende ku sirikara.
4: Eni la niya ka pushela ko la munga ta sungula ka mbiwa ko.
1: Nao mini nga ta nghena nta nyima yani.
4: Chao.
1: Kana mama sonto inene a sona.
4: Ntangelile sonto inene ku nwini.
1: 6 horas, 33 minutos na 24 segundos, Rádio Vunanga, Rádio Mabulo, Rádio Mafambelela, Walikaya, e entra Rádio em Tsaku Lixido.
5: Angagaya kokwani,
1: anzipoili lemino,
5: loko angoyomutiva, dano gaya mina. Mwapecho.
1: Kokwani man?
5: Ukona kwa kwi.
1: Heme helwe.
5: Ya ukhuluma na Philip Jive Machaya boa.
1: Ukona Machaya wa le kaya.
5: Apontiane.
1: Kapontiane.
5: Yo ko vigara bela da gati mongo, ali twa mongo da shilungu, ali ta ta ta ta ta makani.
1: A hili ti ataka hina ta tolo.
5: Eh ai tona le ti.
1: Ula ku jaleta shilungu.
5: Eh wena.
1: Ah mina hinkwaso ni tshemba hiko ku swivona hiko soyi. Ntaveni na wena kuva hi va ku duzi. Ina kapita endla yini ka nsonto ya namuntlha ka baba?
5: Epa, nsonto ya namuntlha no ya ku ya riya tithaka ta matina.
1: Ta kumeka.
5: No ni melanyana ku xanyana ku ya xira mxapa.
1: Xaba.
5: Ya, xaba.
1: Hambi wo wa tiyisela wa swito leswaku kwalekeri ko dzana xita bona.
5: Makwakwa loko wo kuma na ntsonga na kuma na mnenge a wa sofrera.
1: Hi kona ni nga hlaya kona ni ku hey u nga za u chada swin'wana.
5: Ya, ku ya kuma na mnenge. Kani mambo tira phati makwakwa.
1: Ni tlangelile ni nge santo inene ka wena ni njangu bowana hi le kaya.
5: Kani mambo tja jao.
1: 6 horas, 35 minutos na 7 segundos, olha cá. E vamos ao nosso caminho a Rádio Moçambique. A Rádio, ele anda em saco, Lixile. Alô?
6: Lixile, meu povo.
1: Sassaka, negarrito. Inamane, ali, kungene.
6: Alô, na domingo, campeão, chivulele. Lá, amanhã.
1: O cona, baba, chivulele.
6: Nekona makwakwa mina lwe mahanyane ku kahle
1: impela ni tlangela wolawu loko mahanyane ku li kahle na hina vo hi vatomi
6: wena le holeni ku njhani
1: ah hi vasiyile ku li khwatsa ka hayo vo usiku nkama hi nga suka hi wona
6: ina
1: maja swi tikomba leswaku a ku na nchumu xa ku vavisa munhu
6: o kani mambo
1: inkomo wa swona hi swona
6: makunga me so si makwakwa lo yimela ku khuluma na wena sikude ta na vuhlambe ku vonta dzisa xikwembu xa mina na munhu
1: impela impela la no beko
6: hale makwakwa nga ta endla yona
1: kani mambo ka baba
6: mina
1: loko u kotlana na xona xikwembu xa wena u xikuma xi dzelo nge makwakwa le murivalela hi ku anga ku rhandzi kambe ntiro
6: a kunjela
1: xidzele uko wa kombela rivalelo
6: chaazi ku rivalelo makwakwa na xo xa swimona ze ku mosule ka tsau le ntube lo mavoko
1: kani mamba zona
6: tona xiteke u ta dlaza nyuku ba teke sa vanhu
1: impela hi ku loko u swi teka se va ku jikela mani kani mambo ka baba
6: Elma, mosha zvulela kaya loko hi dhaya.
1: Na nwina swivetano, sonto inene ya kutala hi swiluva.
6: O kani mambo, na wena va swile njalo makwa.
1: Kani mambo zona.
6: Mambo cha.
1: 6 horas, 37 minutos na 9 segundos e kunga ya laya ka simbi ya 7 horas. Enkarwa ku vani vula hallo.
7: Hallo, a u tsendi pa makwa.
1: Saseka ne ka rito li lumba mane ku sukela ku hika kona.
7: No panjara down that set leso ngene hi matimba.
1: Impela i primera dama, hoyo hoyo primera dama.
7: E ti sili va pai wa nga bona nga impuvu papa.
1: Ani nga ta ku cinca va segunda dama ka mina o primera dama. Ani nge tshuki wa ntiva ni mbali wa ntiyiso me. Ina ka primera dama, make Isaura. Mashala hi wana uni dadi sete.
7: Ni koni no jawe mukusana maja njangu ne ka harulile.
1: A una u muri wa mukhuhlwana.
7: Ah ni na wona ha a ulo mudati nyo tshi papa tsha khaluta le.
1: Anga kona lwe wa papa ila ni kusuyi.
7: A ko wona hi ende ku ta guma na kuboni wa tshivona u ti tivi ka.
1: Masile swa ha ye tleleka nga ni twisa ku na khuluma mila nga anga tira padlareke loko anitwa.
7: Ndada ku tsanga na mhaka na swoni ku.
1: Masiye wa nitwa swa ku hi mini vulavula ka bem bem bem bem bem.
7: A
1: kuyi ke lo telephone ni mulosa tla ku tlhilisela mana.
7: Kani ba buyeni.
8: U bona papa makwamo.
1: A uni shuvi ndi wena ka si wanu na munhu wena pa.
8: Ha swadi. Swadi.
1: Pena na na vaviseka moyeni loko ni nga litwanga rito la wena ndi wena pa.
8: Ni kola ndi wenu.
1: Ina kakanya kani siku la nya muthu uta endla yini uta fambela kwini kumbe nga kotlana.
8: A tikwanya munthu ya kunga wona na mimi na mpinani. Niya ku khungile ni greka nya munthu. A tikwala kona nya munthu ya ku dzomisa. Yana pela primera dzimbing.
1: Impela.
8: Ya.
1: Epa a ho sai ku katekisi ndi wena pa.
8: ni bonga tshosa tshona minawo
9: ina kama manje hikuva enga primary domingo ninga ku kombela nchomo
8: anga vula vula papai
9: henga ntontswa khisi ka lwe wa nhanyana ni litwa haleno
8: mmanga
9: a litwa ka langa bengu ni hembelile mani primary dama henga ntontswa khisi mani
7: a
9: nyima bhe a tshita bhe ku tshiele a nyimiseki lwe yo a nyimiseki ya le lo khise mina ninga ku kombelela ndi wena ba logo ti manya
7: ya wena a tsontona mundhe ka tekele ka bunene
9: kan mambo i primer domingo i fela ku va hitsaka ni a hosi ina ka primera dama u ta yendla yini ka nsonto ya namuntlha murandziwa
7: hai yene papa yele a famba akata ba fatwa famba namuntlha mina gubuta puwera la kaya
9: ula ku gubuta puwera
7: yini papa ya puwera le ngala yona mwele na yona ingela imatiba pela hey nada
9: impela
7: la kubona bona sako tenke ni umbanya na zonu lo mungeni ni lempa impatsi
9: kan mambo azona
7: izona ha yini namu sata kontwo yeno zakuma jilesa tonda akata ikonda inkwe
9: ah hi konteni na hina nga hi rivali mpela
7: anga hi rivali ku sona hini phela ho dzonisa nkamalo yo bata yini a loko u famba wo dzonisa loko yimpelela wo dzonisa
9: impela impela
7: kani mambo
9: ba ni tlangelile primeira dama
7: kani mambo na wena kateka swivitano papa wa ntama yivi maseni ku ayisisisa
1: 6 horas 40 minutos na 47 segundos em Caruã Santo Inene a rádio Moçambique ulika xitichi xa ntsako ulika xitichi xa mathomo ulika xitichi xa tinena we hoyo lixile hallo
10: Afishini.
1: Saseka ne karito hina mani.
10: Hebo.
1: Hebo. Nkosi yam. Amngani wami aliyeshe azavala.
10: Azavala mani kakushonga mani.
1: Azavala kaka makhoko ni rali ndi wena ba.
10: Awoni antsumbula ndi wena mani awuyenze kukhava mani.
1: He wena ukhava ndi wena mani.
10: Amngana wa wena tshamisekile ni ngamo yakho hinkwayo
1: ni tlangela wolawo
10: hola tshimpulana tsantswa katela kusukela ka tolo
1: he wena
10: asi zami hileshi
1: shaba
10: shaba swivutisela ku milangati lani loko xota ku kumule mun'we ha xokuba wa hansi
1: xokuba wa hansi na wotama ku nini mukhohlwana nini mukhohlwana
10: awo
1: Inaka utayendla yini ka nsonto yena munthu hiku hetiseka mungani wa mina kolano zavala kaya.
10: Lani hoti longesela ko taya sontweni.
1: Impela.
10: Akona xinwana sakutiza.
1: Kan mamba zona.
10: Isiku la xikwembu namunthu.
1: Isiku la hosi.
10: Kula ko yidumisa.
1: He wena.
10: Awo.
1: Kan mamba zona.
10: Ni khesile mngana wa mina uya dzingula ngamu hinkwayo ya kuma muti wa wena na u tshamisekile.
1: Na nwina swivetano mu yi dzunisa hendlela inene hosi mu yi tlangela hikuva yi hi hlayisile.
10: Mbongile.
1: Kani mambo a swona.
10: Hebo.
1: Hebo nkosi yami. Mngana wa mina lweyo zavala mpela directamente a inyembane. Hoyo hoyo 6 horas xi tlandekela 43 minutos lixile.
11: Rishile muhashe.
1: Ah. Wanuna wa le randzu wanuna wa matimba hoyo hoyo.
11: Ukola ka pochiane la.
1: Amungana wa mina li yesha ngenile.
11: Antonio manjane.
1: Manjane ka mpoinjane hoyo hoyo hoyo.
11: Shilatane hi hanya kahle la ka pochiane mavala na ini mpangalati wa mahala.
1: He wena.
11: Ayi uboni tlango mpho.
1: A hi poni.
11: Hi tala loka uni nombori ya mpana luya Alberto a u ta mu yangula hi tshinelela a ta hangalasa hinkwaswo.
1: Hi yena wa mun'we ntseng.
11: A hi hangalasela leswi ku ta hei leswi nga mbirini ya buluza a hi uvoni ntlangu luwena.
1: Nada u nge u vona hambi kona hi tirhelaka kona swa tika la.
11: Wena nada ani mati ani titi na fika na tihlaya ku kesela wo ntanganyisa xilatani mati
12: 6 horas, 45 minutos, 17 segundos, Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo. E tanga emitindo, entre aliança, saco, lixilho. Alô?
13: Alô, sim, doutor.
12: Lixilho, mranziwa, e na mana, lincungena, e belegues falo.
13: O Armando Francisco Machava, na boa, na
12: pico. O na Machava, a boa, na picoco.
13: Nico, na tata, na maqua.
12: Mita, entra aí, nica, sonto, e na munta, cababa. Awatsukile mashava kusukela ka pikoko kambi hina hikoleka ku tsemba ni ku tiya ni ku va hi li vanene a yimi hoyo hoyo lixile
14: hi ba makoko
12: sasekane ka rito hina mani kusukela ku hika kona
14: a ni tsela ni uya mina ba makora popo ke
12: wele hoyo hoyo
14: ni ku tiva ni wa depto wa por
12: nada porto ganyile
14: a ganhei um zero.
12: Porto a ganhile, Porto não vale a pena. Lava vanga tsuka vai fei lisa e ferroviário, mas Porto a ganhile.
14: Ah, porque as pessoas ali tinha como se na baixa na Porto ele tinha vai um mês agora e se a baixa vai descer.
12: Nada,
14: não
12: nada, nada. Se vou na ganhou muka ina eva culpa vano pa.
14: Ah, isso né, para mandar de Brasília lembrele.
12: Do Brasília aí nene. Nivo nile maka ya Porto loko lixa wanuna omunene a fela ku va a vona mahungu se ni swi vonile leswaku haha vafana lava nga miba n'wina ka hina a va kumanga nchumu
14: a ni mambo madala a swi feni alembele na a ni mambo tirani pasi
12: kha ni mambo a swona ka bava
14: te mina loko ni tshama mahungu lava bola ni nga mativangi a hloka ya mina yi tili
12: i nge hi loko wo ko u nga dlanga nchumu
14: wa swi vona ke
12: fana na mina loko no ka ni ka ku twanga u vulavulala ka lincunga lani a hloka ya mina yi bombe
14: ni mina u loko ni ka ngenakela na matala lani a ti switi swa ku swingeni ka sona
12: ka ni mamba zona
14: yeka
12: a kaya mawako 6 horas 47 minutos e meio e khungisa swoswo hi kongoma ka simbi ya 7 horas nkarhi wunene lowu ha wona hi nga ta va hi ku ntlantla na hi kuma matimu ya siku lixile
15: hawuxeni
12: hallo lixile hi na mani a le nchungeni
15: u khuluma na Emidio Ribeiro a Mahelani
12: u ni xibongo xa ku tsakisa vo te hi ku Ribeiro ya u ni xibongo xa ku saseka wa ntlula pelemeni ina ka Ribeiro u ta endla yini ka sonto ya namuntlha ka bava
15: Ah no zama ku fona ni ta khuluma na wena baba ma sweswo ni la ku lupuka ni ya igreja
12: u ya igreja
15: la ku igreja mahanyani
12: se loko mi tlhela hi kerekeni ka baba mi ta endla yini
15: u la ku vuya ta humula hi nyimela siku la mundzuku hi kongoma ku laveni ka pawu
12: Kan mambo ka baba. Ai tlangeleni hosi ikola ka sona.
15: Na kheza ba makwaza na kheza.
12: Kan mamba sona.
15: Kan mamba.
12: Sazare jitlandekela 48 minutos e khungisa soso ya kan simbi ya Satares. Hoyo hoyo lishile. Hoyo hoyo lishile.
16: Ngadla minha vida,
12: jamla. Ah, shikangadla minha vida. Les,
9: xikangadla mphela Fernando Guevane
16: akaba shakile
9: akaya mawako
16: hey akashi kutsoka
9: ina ka papai mita endla yini koka nsonto le ya nyamuntla le
16: asonto ya nyamuntla na teka gedwa mina ka shibu tsoka ni mama na wena ana mbuka ya ka mashava kudisa ya sonta kona isonto ikulu nyamuntla ya hosi mhlaka wena makwako kha ku khongelela makwakwa
9: kan mambo
16: kha ku gana alegria kode majende
9: kan mambo papai
16: kan mambo xa makwa
9: mina ni tsakisa hela ka ku ni khongelela i swa li sima ngopfu swinene
16: ha na u khongelela wa mnyeni
9: kan mambo papai
16: a ha ni mawati yakwe a su amatuki
9: kan mambo son
16: ta tsami mhela ya rati
9: kan mambo son
16: kwa kwisi
9: ni tlangelile papai Fernando Guevane
16: a ni mbele ni ku vhoyo o wa mnyeka
9: kan mambo son
16: Chao,
9: chao. Shikangadla minha vida mpela.
16: Timeline.
9: Ya, hi mafambele ya hina loko u longoloka na hina hi masiku wa switiva.
17: Ame mhlaveni we madot.
18: Ya vuma zenya.
9: Ni endla hinkwaso hi mpfuka wa ku famba ka timinete ta ntlhanu wa makume. Ta khume ta meko va ni phuza mati. Ni zanga ni yimile ni endla hinkwaso hi ku hlonipha ntirho. Ambe sos. Awu xeni va na unga kona. Wena vurhongo bya ha ku khomaka tshemba leswaku na hina hi famba hi ku lava. A xikwembu xa balanga leswaku hi ta vulavula ka radio wena na uli nkerekeni. Hina hi lova wena u famba. Na hina hi famba hi ku lava ku veni nimpela ku rhula ni ku tenga ku byela leswaku hi lava wena. Loko se ku komba ku lova na u longoloka na hina pfumela. Ta va byela swa ka notwa radio. Radio Msambiki yi 1 call.
18: For launching him into and took him through.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 7 horas já te coenem, caro. O Neno vai com uma data na história em Gamatimo e Assico, Lixile.
2: Matimu Yasiku.
1: 2 de agosto de 1990, kusungula impi ya Golfo. Impi ya Golfo. Ave kulwisana kavusotshwa kusunguleke hi 2 ka Mhawuri wa 1990 amugangeni wa Golfo Pérsico na kulwisana loko kungave xikarhi ka Kuwait ni masotshwa ya Iraki. Ka impi leyi kuve ni ku hlengela ka mintamu ya matiko ya mpela dyambu ya ku rhangeliwa hi Estados Unidos de America na Gran Bretanya ni matiko ya Medio Oriente a nga Arabia Saudita na Egipto na valwisana a Iraki. Swivangelo swikulu swi pfuxeke impi ya Golfo ave ku va khale ka murhangeli wa Iraki Saddam Hussein a rhwexa nandzu Kuwait hikola ka ku yehla ka male ya nxavo wa maphalafeni lana va sanguleke ku lwetana hi mindzelekano na a sindzisa ku hakeliwa. Hikwalaho ka ku va Kuwait a nga pfumelanga mavonelo ya Iraki hi 2 ka Agosto 1990, masocho ya tiko la Iraki ma dumela Kuwait swa nga ndlela ya ku sindzisa ka Presidente Saddam Hussein ku vonelela tindhawu ta lesima ta maphalafeni. Leswo swi endle ku va nhlangano wa matiko ya misava wu nghenelela mhaka leyi laha mabindzu ya Emirados Arabes Unidos yi nga ya lesima a ku nghena ka matiko man'wana nakona ONU a sola vudumeli lebyi. Ndzhaku ka masiku mambirhi leswo hi 4 ka Mhawuri kusuhi ni 5,000,000 ya vanhu va khomiwile va tlheliseliwa Iraki laha ka nhlayo leyo van'wana va vekiwile ka tindhawu ta vuvhikeli a ku va va vonelela. Hi siku lolo huvu ya vuhlayiseki ya ntwanano wa matiko yi thindekisile mintirho ya mintengo ya vukosi ni masocho a Iraki hi ku hlamula maendlelo lawo Saddam Hussein a vule leswi swaku Kuwait i xifundzankulu xa vukhume 54 xa Iraki. Hikola ka dzolonga leli nhlangano wa matiko ya misava wu tshunxile ku tirhisiwa ka ntamu kusukela hweti ya Hukuri ku ya fika sunguti wa 1991 loko Iraki a nga pfumeli ku huma a Kuwait. Ka ku lwisana loko 29 wa matiko ma tipatsile na marhangeliwa hi Amerika N'walungu. Na swilitano hi 17 ka Janeiro wa 1991 ku nyanthile vulavulisano hi xiyimo xa matiko ya misava lana ku sunguleke vudumeli byikulu na byiendliwa hi swihahampfhuka. Ka vurhangeli bya impi leyi ku humelelisiwa matiko ya Estados Unidos de America, Gran Bretanya, França, Arabia Saudita, Egipto na Síria. Vudumeli byi humelelile nkama lowu nhlangano wa matiko u boheke ku va Iraki a tshika Kuwait kasi Iran na Union Soviética a va zama tindlela ta ku vuyisa kurhula. Yimpi leyi yi sungule ku tlakuka nkarhi lowu Iraki a dumeleke n'walungu ka Kuwait a ku va hi xihatla a kuma a lwandle kambe makungu lawa ma thindekile hambileswi a kalaka a nga tlhelelanga ndzhaku ni minxuvu yakwe. Saddam Hussein a ani matimba ni tindlela ta ku ya mahlweni hikuva a ani xikwata xa masochwa switirho swa vusochwa nakona a tikuma na ani nseketelo wa xitshungu. Hi ku hambana ni leswi swi nga ha yimeliwa, nhlangano wa matiko ya misava hi xihatla wu nyikelile yangulo ka vudumeli bya Iraki lani ku lulamisiweke masochwa akuva maya Arabia Saudita ni le Golf Persico lomu akuvekisiwile 750,000 wa vavanuna va ku rhangeliwa hi Merika Mwalungu na va seketeliwa hi ONU, NATO ni matiko man'wana ku fana na Stados Arabes. Na va hlomile hi mimovha ya mabilindadu swihahampfhuka ni switimela swa mati. Ni switirho hinkwaswo leswi hi 25 January 1991 ku sungula ku lwisana ka yimpi yi nga rhangeliwa hi ONU. Ndzhaku ka ku lwisana loko ku weti a chusekile, hi April wa lembe lolelo Iraki a pfumelile ku yimisa a swibamu hikuva se a ku voneka nxanisa yikulu hi tlhelo la ta Shuma ni ku va a nga nyikelanga a swibamu leswi chiwaka armamento kimiku i bacteriologico. Ndzhaku ka leswo Kuwait a kumile nkhululeko kambe nhlangano wa matiko ya misava wu tseme a swikhatiso u swi rhwexa tiko la Iraq. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku sungula ka yimpi ya Golf hi Doge ka Mhawuri wa 1990 amugangeni wa Golf Persico. Nongonoko lowu u lulamisiwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Macquac, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Itlhele va kun ka nongoloko wa ta vuyimbeleli emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Nongoloko lowukulu ni humelerisaka vuyimbi bya choral a nga vuyimbi lebyi byi yimbelelaka na byi landzisa milawu ya nota. Hi navela ku va ve ni vuyingiseti byinene tanihi xiyena hi hambi mitlawa mi nga limi mi nga ki leswaku mi ta hi fuyisela a nongoloko wezi wa namuntlha. Na hi ku phinda navela ku va hinkwakunkwaku loko mi hi kumaka na mi li koni mi va ni a vuyingiseti lebyinene. Na hi nga dzivali ku va hi tiyisa lava va nga le nhlomulweni va nga le emakhondlweni hi navelela vukati byinene ku va teka ni vantshwa hi navelela ku va va ve ni malembe manene ku lava hlanganiseka malembe lava swi kalaka swi nga va yantleli hi navela ku va swi yantla swi mi yantlela. Nongoloko wa namuntlha wa fambisiwa Elvis Magaya. Inaka hikuva hi swi kotile ku va hi tlhela hi hlangana namuntlha hi swi kotanga ku va hi va ni ntamu kambe hi swi kotile hikuva Xikwembu xi fizandzile loyi a ntamu wa fanele ku va a tlangeliwa hikwalaho ka swona a ku khensiwi Xikwembu.

kanosune ni ma jali ka pulana loko mi busela lisimu tiliki ma yi vona huwa tanihi ku hlaya ka majove a minchumu a yi bon ku ta lifidzilo hinkwako lomu hi fambaka kona hi pfuni hosi hi suli minyembeti a swidzilo sweswo i swinyingi ngopfu swinene a hina ku zula.

aveva mamana va IPM loko va yimba mindyangwini yesu. Hosi Yehovha katekisa Afrika. Hikuva hey leswi nga ka swona mun'wani minkama a swi hlayiki timbilu ti kambekile.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinsekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Oitore jitlandekela 9 minutos kamintiri itsunoleke hitamela hinkari wa 4 horas na 30 minutos ya mahlweni hikuvene ni hilongolokani wa hina muyingiseri impela chivuka loko hola ku vulavula hikola ka dzwala dzwala linanzi hasunene ka varhandzi va lona kambe hi minkari minwana la shakatsa la hahlula la wonetela swa lisima leswi hinkwaso uva ka u swivekisile akuveneni mpela u nga zama ku swilulamisa. Loko wo yi kuma mali leyi ya ku kala, loko wo yi kuma mali leyi ya ku yi kuma hi ku xaniseka, u nga tinyimisele hi ku hetiseka ku landza leswi u va ka u swivekisile hi tindlela tinene, hi minkarhi min'wana swa vava, hi minkarhi min'wana swi endla ku va mindyangu mi hahluka. Uyi kuma mali na uli wansati, mamana wa mundi. Uya uya timpina, unga shavanga swa ku kari leswi swi navelaka ku veneni mpela. Swi nga tirhisiwa phakathi ka mundi. I ku tilaya, ku tilaya kukulu, loko ku taka ntsena, loko mali yi nga hali kona. Kambe sweswo ku va swi nga endleki, swi lava ku va minkarhi hinkwayo, u anakanya, hambi hi ku tiva lisima la leswo swi endlaka. U yi kuma mali leyi, u li bava muni, murhangeli wa ndyangu. U ya tibaga u timphina na u chela u vula leswaku madya swa ka n'wana nandzu. Kambe hi minkarhi min'wana, swi ya swi yata marito lawa ma vulavulaka na wena. U swi kuma leswaku a nandzu u ve kona. Loko twa vatsongwana va sungula a ku kombela male le hi kola ka yona vanga kandziya ka mova a ku ya xikola le hi kola ka yona vanga xava ka papa phakati ka munti kambe loko se u ti tsakisile hi yona ni vanghanu u ti tsakisile hi yona ni vapangalati xo xi endla hi ku hetiseka xiva xi nga hali kona ku sala ku tilaya ntsena. Marito ni maendlelo ya lisima swi lava ku tiva lexi u navelaka xona, lexi u navelaka ku xi endla eka vutomi lebya ku tika. Hikuva loko a nga li swona, ku tilaya ka wena ku ta va lokukulu. Loko mpela hambi hi mavabyi ma nga ku telaka hi ku anakanya leti ni letiya ti hambaneke ni hanyele byinene. Oito horas de tendegala 12 minutos. Ngani ke hikolano?

0: byala hi minkarhi min'wana wa hi sasekela, kambe hi minkarhi min'wana wa hi nyakatsa, ku yimba Nelson Tivane hi mukwehleteke hi nkarhi lowu wa mixo. I nsonto. Nsonto ya hambaneke ni tin'wana hikuva ka van'wana i ya ku ya dzunisa, ka van'wana i ya ku xaniseka bava hi ku lava pawa, u chivirika swiphela. Van'wana hi nkarhi lowu va le ku laveleleni ka tindhawu leti va tirhelaka ka tona. Van'wana va wu landzile ntirho lowu kusukela ka latolo ku kolixala namuntlha. Kambe mhaka ya lisima i ku va u tiva lexi u felaka ku va u endla xona hi mali leyi loko u yi kumile, loko va ku nyiketile. U nga ti chuli mavito ya ku bala leswaku hi wena n'winyi wa mali leyo u fela ku va u yi dya tanihi laha u navelaka ha kona. Hikuva leswo swi nga ta ku pfuna hi nchumu. Xa lisima i ku va u kota a ku vekisa mphamu wa wena, u kota ku va u tirhisa hi tindlela tinene, u kota ku va u landza lexi xi nga ta tsakisaka wena mutirhi wa mali leyo, xi tlhela xi tsakisa ni lava va ku rhandziyelaka. Va nga hlatiyelanga hi wena, va nga xanisekanga hikuva u yi kumile mali leyo, kambe va tsaka hikuva u endle xa ku karhi xa lisima lexi xi ku nyikaka lisima, na wena vo u tinyungubyisa hikwala ka xona.
1: Hoyitare xi tlhandlekela 2 minutes.

lava mani ma problema ya makulu ngopfu swinene eka kunene. Xin'wana u swi vona u kuti ni ku endla nkulu wa munhu. Munhu wa sinceramente wa munene inge hi loko u nga swi vonanga inge hi loko swi nga ku xanisi na kasi bava u famba ndlela hinkwayo na u vulavulela u xava u tlha u ti basela u teka u tlha u nga kombile ku veneni u hakela matihlo papayi a hi vali matihlo matihlo bava ma ni mpfilumpfilu yikulu inkerekeni he xitaratini he bazara wona bava maphete ni ku somborotela maphete ni ku somborotela ma lava ku vona ta vuxa bya namuntlha nsonto 2 August lembe 2026 i primera domingo papayi a wu mi tivi primera domingo lweyi i primera domingo mpela ka hweti ya vuntlhanu nharhu kasa wo anakanya swa ku hina swi hi vavi na hina vo ha vaviseka hi minkarhi min'wana a hi navela ku veneni hi ku yela dansa asina hi le kerenkeni kambe hi kinginziwe hi xikala papayi hi nga sala naswona hi to tingoma to leti i ta ku nghena Jerusalema kombela ko ku khemeliwa xidosana a ri usado a donsi ta donsela papayi u nga na matinyo a za u endla hi ku kombela leswaku heyi ni gindlele ni xidonsa.

0: Mwingiseto kuranzeka, shewani, mahungu ya misho sonto lei, mahlayiwa hi Steli Umanyisa. Udzana ya fundu di energia, anga funai, yivula leswaku ita rwexa nandzu komponi leyi tholiweke ku va yi bindzu la amasolari ka komponi yi hanyelaka ta vubindzu bya masolari yi kumekaka axifundzeni xa Bowana hikuva ku nyamalaleli swigotso ni ku va swin'wana swi onhekelile na ku hundzi nkama wunyingi komponi liya na yi nyimile yi nga tirhi yi nga bindzuli na wo masolari lawa ku za ku ya nyamalala swigotso mahungu na Domingo Ximakalane.
1: Ku kaneliwa hi switirhiso leswi swi nyamalaleke kuni ku va swi honeteriwile kama utsongo ntsoka kuva a komponi liya yi pfaliwile. A muzangeli wa funai Mati Kondola hi lweyi a tlhamuselekile leswaku handle ka switirhiso leswi swi yiviweke swi tlhela swi honeteriwa ku fambeni ka timpfilumpfilu ti vonekeke hi 2024 swimbeni hi leswi swi veke swi yiviwa na swi nga na nhlamuxelo. Mati Kondola fakanela hi mugqivela lweyi ku fambeni ka liendzo bya vubindzu lebyi a byi yambiki ka komponi ya vubindzu lebya mapayina solars a Matola Rio ntsoka ku va a yendzili ka mbanguluwa akuva ata vona amatshamela ya ku mponiliya kaminoko ni Mati Kondola hi lweyi a veke a tlhamuxela leswaku a mintirho ya ku va ku nyikeriwa komponiliya ka vuzangeli bya vinyi hi leyi mi yisiwaka mahlweni na nakoni kutani va tlheli va nyikiwa mintirho a vatirhi lava a fa va kumekaka komponiliya na vatirha ku vi komponi kutani yi pfaliwile i vatirhi lava a fa va ni miholo yavo na va nga na mintirho leyi a fa va milandza nkamini komponi na yi tirha.
0: Ntikweni ka ku sungula xiyenge xa ku sungula xa ku lava ku konta ni ku tiva swa ku hi vangani a Mosambiki a nga Senso Piloto ntirho wa ku sungula wu endliwe a Magudu tolo lomu ku kumekeke Fernando Sidom Sidom Richele.
2: Leli i Senso Piloto leswi kumekelana exifundzeni xa Magudu na lekunguma wa ku tirhisa xitsungu a lembelitaka la 2017. Kasi a wu hetiwa intimantima mayelana ni lisima la ntirho lowu lana hi ni murhangeli wa Instituto Nacional de Statistica i xiyimo xa xifundzankulu Magudu Dr. Simon Buki. Tutana buku leri ra Mosambiki i ntimantima hi lini a lisima la ntirho lowu na muti wa xiweke lana a xifundzeni xa Magudu.
3: A ntirho lowu yo rhangela kusuka ka siku la nyamuhla ya n'wendagosto kota ku ya fika a siku la dia 15 ka piloto leyo yi mahiwa hi muthetho wa wunene yi famba kahle
2: marito ya Snowbook yena a nga direktara wa Instituto Nacional de Statistica i xiyimo xa xifundzankulu Maputo.
0: Ina mfumo wa xifundzankulu Maputo wu phethi ni ku tihita hi ku lavetela ku pumba a mhaka ya vudumeli bya swiharhi swa khwati emigangeni hambi ni masin'wini lomu swi patsaka ni ku xakatsa mibyalo ya ku hambanahambana ya varimi va tihitaka hi ku famba ka malembe. Mahungu matana Alberto Paulo.
4: I matshamelo lama vonekaka swinene eka swifundza swa Magudu n'wamba na Matutwini. A swifundzeni swa Magudu ni le a xifundzeni xa ka n'wamba ku vuliwa ku va ku ri na ku fambafamba ka tinghonyama na mintimisi leswi chaviselaka a xitshungu. A mfumo hikwalaho ka Administration Nacional des Aires de Conservation ANAC wu byona leyi hanyelaka ku va yi hlayisa swiharhi swa nhova ku karhi kumeka ka swifundza leswi a ka n'wamba swi sindzisekile ku va ku dlayiwa nghonyama yin'we leyi byala swikarhatu swikulu ka miganga yo hambanahambana a xifundzeni leswi. Ku vula tirhisinya Pasqual murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vuhlayisi bya tintshomba ta makhwati na miswiharhi swa nhova a xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi nhlamulo yi nyikeliwaka aka swiharhi swa nhova leswi byelaka nchavu ka miganga yo hambanahambana ya xifundzankulu.
0: Loko ku nghena ka ta mitlangu ku tiyisa miri tolo inkomata xinavana ringali na Ferroviario di Maputo hi bola rin'we ka un'we ka mitlangu ya Primeira Mão lama quartos de final ya Taça Moçambique bola a Segunda Mão Júlio Mavota wu ta endliwa doropeni la ka Matsolo a kampu ya Free na Ferroviario di Maputo a nga ta va n'winyi wa ndyangu a amukela ye inkomati. Julie Mavota a ve ntlangu muni lowu mi wu voneke tolo a Xinavana?
5: A ve ntlangu lowu landziweke a kampu ya inkomati wa Xinavana xifundzeni xa Kamanyisa lana hi voneke a nga va inkomati wa Xinavana a nga va Ferroviario wa Maputo va ni ku navela kukulu ku va va ta va va ningena kumbexana va humelela ka ntlangu wa madyambu lawa. Njombo a ku sungula veya Ferroviario wa Maputo kwala ka mbele xikamukamu ha 18 minutu zwi va swi kote ku va ndzeni ka ku kala ku yingelana ka va Beli Valentsako hi vulavula hi Guardaredes Vitor sin'we na Xeitoso a va twanananga Beli kamukamu ali kusuhi a swi kotile ku va a sumeta bola hi nkama wunene swi ya ningena a palizeni se va incomati wa Xinavana Xibeka incomati 0 Ferroviario wa Maputo ntlangu wu fambile kasi ke ha 38 minutos a Ferroviario kumbe incomati wa Xinavana a yi hlamula yi angula a dzinganisa ntlangu hikwala ka Mbele Altino kapitan wa ntlawa wa incomati wa Xinavana
0: ahe wa ku rhandzeka lawa ve mahungu ya mixo sonto leyi hi misoro provincial Maputo ma hlayiweke hi Stelio Manyisa kuveka muyingiset u pangalatana ni mintirho ya Radio Mosambique eritweni la José Ariel Makwakwa rashile.

0: Institute de Linguage kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguage a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milu Dzense Centre na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jizekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguage, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nta ku yini ku satenki ni ya xibedhlele.
2: He, imaga munhu wona wa xinimbani.
1: Wenu, karitao la mina la xibedhlele li fambini ndambi. Swa ku nta ku we mani ani swi tivi.
2: Ya. Imaga leyo. Hi ku sala ya, vatseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hini njombo. Hi lwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
1: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitao la xibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitao lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
1: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedhlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
1: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. U laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
1: U nga chavi ni ta va byela.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Bola no belo avô que lá chumate no acalte que escarga campo. Acalte no belo acusungula. Acalte no belo ombere. Afula mela. Aya machuene. Aya machuene. Cambio o gamo. Buam pepo. Aya no sentango.
6: O nemo é que vai cozer. Levantando no tênis que é campo. Wansa tanga bela canguana. Wansa no atiwete. Atule no belo am pepo.
5: Cassia na enda ine.
6: Sato am belo am pepo. Wana gana na macatene. Wam chai am pepo. Wansa tului. Aí anda se combi. Se só que vem wana karate. Rumacila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba ku karateka.
5: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
6: Hesi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yingwe, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
5: Xin'wana xa vusima swinene u nga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
6: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya n'wisa n'wana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
6: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
1: A njhani n'wana wa wena Maseve?
2: Ha, hi lweyi se yi ntombi wa tlanga nje.
1: Wa tlanga? kasi alina swimuxanisa
7: hey. Aliwo ntungu woluya wa kolera la kubaliwa maseve hey. Mavabyi lawa a malunganga mani hi nkama wutsongo va nga wundla munhu
1: xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona
7: mhaka yi kolano hikusa nhambi swaku a ma kumekwini a ndzi swi tivi
1: a kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene
7: he na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene
1: hi kolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu
7: ha na wu tiva murhi lowo maseve
1: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
8: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
0: O Instituto de Línguas, que se 1979, lá vai ter lá o Tzinzekela Kawena. Só o Tzapulego de Tzalisa, que o Jonza Tenzimita Xinguiza, Xifuru, Anishi Portuguesi, Kavan Vande Katiko, Ririmini Tumbuluku a Xixina. Na kona, a Jonza sa Xifuru, Anishi Xinguiza, e o Kutkonda Kuranza Kawena, só o Tzidoropendra Kamatsolo. Instituto de Línguas, ano em cinza dropendo a camaputo, a avenida Metsokotore, canção ia 1260, na ante o drama dropendo a canchanchai, Nhambana, Beira, Shimoyo, Tete, Nampula, Pemba, cutando só chapulile o drama yintra dropendo a camatolo, a avenida Zecra Veirinha, saia 54, Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvula vula ni matiko ya misava.
9: Vamata, lo inongoloko.
10: Ai, donjeni.
9: Inongoloko, o emissor provincial de Maputo,

Mungano, ave hi vunanga lebyi bya kuxonga swinene hi losaniki ya Johnny ka nongoloko lowu a hi dyondzeni. Swangalana hi hlayiki ya kona namuntlha hi ta kanela hi lisima bya ku kombela ku dyivaleliwa ni ku kombela ku dyivalela. Swinyingi leswi mun'wana ni mun'wana a enceliwaka swona.

swimukhunguvanyisaka. Angava kupfukiwa, kuiveliwa, kuembeliwa ni swin'wana, ngopfungopfu lomu swikoli. Kutala ka swona swiyenca kuva wena ukwatela vanghana, vadyondzisi, vamakwerhu kumbe vatsweli kaya. Hi xikombiso, ku nga kumeka ku wena u lumbetiwa ku va u yiveka neta ya mudyondzisi kuloni. A nga va ku pfukiwa hi vanghana xikolweni. Mamani kumbe tatana va nga tshuka va ku tsimba kusuka ni vanghana. Na yena makwerhu a nga tshuka ku honela kumbe a lahla nchumu xakwe. Mata, hinkwaswo leswi i swin'we ka leswi swi nga ta tshuka swi hlengela ku ku kwatisa. Swin'wana a swi pheli, swin'wana swa twala. Xivitiso hi lexi, wena hi umbilu byako a nga ve yini u fanelaka ku swi yenca ku va u dyivalela. Impela mata, ku dyivalela a hi nchumu xa ku na byala, kambe hi fanela ku pfula swifuva sweswo hi dyuletela tindlela leti ti taka hi pfuna ku kota ku dyivalela van'wana. Hikusa ku dyivalela

Leswi swi ta famba hi ndlela ya mabulo ni vangana vezu. Va nga bula hi lebyimile bya xinto kumbe hi xiputukezi henhleni ka mhaka leyi.

0: vaka xoxi. Namuntlha u nga swi kota ku rhumela mensaje hi ku nhlayo ya 85-22-38-92-3. Na yi nyimela ku losiwa ha wena. U nga ti hluphi ku yi tswalela hi libyimi leri. Tswala njhe hi Xiputukezi. Xoxi nkama wa ku hlaya mamesaje u ma rhumeliki ku fambeni ka vhiki kola ka nongoloko Aidondzweni. Xoxi hi ta vitana Mata Tomas Makwakwa a ta lerha mamesaje mu nga ma rhumela ku fambeni ka vhiki.
1: Impela Michelle Siatembe, xoxi hi ta lerha matsalwa lava mu nga swi kota ku ma zumela ku fambeni ka vhiki hi nhleni ku nhlokomhaka ya Aidondzweni lweyi a khalutiki. Kutani hi ni mensaje hi ra ku sungula byi paluxaka leswaku byi pelile Radio Mosambiki, matimba ma kumiwa hi ku hi dondza nchumu xo kazi. João José Xirindza a hlaya leswaku madzungula maya ka tatana wanga José Jorge Xirindza a nga le ka xigubu a Makandza. Inkomu swinene malume João José Xirindza. A tswalwa byin'wanyani byi paluxa leswaku boa tarde Radio Mosambique, eu sou Gabriel Vileu, tenho 14 anos e vivo em Matola, na província de Maputo, e gosto do teu programa e gosto de ler os livros. Inkomu swinene Matawezo Gabriel Vileu, wa 14 wa malembe. Mun'wanyani a tswala leswaku eu sou Yolanda de Magudi, gostei do vosso programa. Inkomu swinene Yolanda kusukela Magudi. Mun'wanyani mwingiseti a tsala leswaku boa tarde Radio Mosambique, hi ta gameta nkama lowu wa ku lerha mamensaje hi ku losa munghani wezu Klaus Manuel Jeu, yene a nga hi rhumela a tswalwa ku va a ta kombikisa leswaku a kone lani ku nongoloko lowu Aidondzweni. Michelle Siatembe lawa a ve matsalwa hi mkotiki ku malerha kola ka nongoloko lowu Aidondzweni, na hi dumba leswaku man'wani ma ta fika loko u xaxameta nhlayo leyi vayingiseti va ta kotaka ku a rhumela tswala byavo hi nhleni ku mhaka ya namuntlha.
0: Na wena munghana hi tsaleli mensaje ku nhlayo ya 086-041-1486. U tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Dzimuka u nga tixanisi ku va u hi tsalela hi Xichangana kumbe hi Xizonga. Loko u nga swi koti, tsala njhe hi Xiputukezi munghana. 086-041-1486. Mata, hi tlhaso gan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha. Lani khaneliki hi lisima la ku kombela ku dzivaleliwa ni ku pfumela ku dzivalela. Xileleto xikulu hi navelaka ku xi siya i ku loko ku ni lweyi u kwatelaniki na yena, u nga pfumeli ku va ku nga hela siku na u nga se na mu dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Makhambi manyingi mhaka hi lweyi a fanelaka ku va a sungula ku dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Mata, u nga pfumeli ku luza vanghana hikola ka ku chava ku kombela dzivalelo kumbe ku dzivalela. Tshama na u pepili, tshama na u nyoxili, u ta swi vona swa ku wena u ta hamba ntsongwana lweyi a xongile ndzeni ni handle. Vavi na wena Tomas Makwakwa, malume Julio Mavota, Zazana Fatima Vidadi, kun'we na mina Michelle Siatembe ka kombisi bya nongoloko lowu. Salani kuzula hamba nini.

0: a unanga ikombela kwi wa kona lwi makwirini
1: makwirini loko
0: kwini vuyile matlweni
1: isa zvikongoma kwini vunanga lebyi
0: papa
1: zvikongoma kwini vunanga lebyi
0: mwana ndi kongomisa ka wena muka wena unga ni yamukela ni vayingiseti hinkwavo xikan'we ni nkosikazi ya mina Lina Xungwana hani mambo
1: hi swona khensile ku navela mixo wa wunene I nkarhi wa wena muyingiseti na wena wa ku va u tihlawulela vunanga byi ku tsakisaka lebyi swi navelaka byi twe ka sonta namuntlha ka mintirho ya ririmi Mozambique Misori Provincial de Maputo oyo oyo hina mani u yi kuma na olukwini
2: Mina Vovoroza Boana.
1: Vovoroza a Boani.
2: Aga fish.
1: Hi swona a wu navela ku twa byini bya kona vunanga ka mixo lowu.
2: Vunanga a ni navela lweyi wa rijoni lweyi va nge hi mani xava va ku Thomas Thomas Kauke va ku xin'wana ni xin'wana xi ba nhloko leyi.
1: Hi swona. Loko
2: kusungula ni kata wena kwalani u nga ni amukela n'wananga ni kombelela Laura Mathonsi mamani wa munyingi Brunella Dama ni Joana Nyanombe mamana Gabriel n'wa Gabriele Mashava mamana leyi Marta Xuluvana Nyande ni rungula masai wa mme Marta mahumana ni rungula Salimina Tomaji Malusi hinkwavo lava ni yingelaka hinkamawole mukon'wana wa nga Edgari hinkwavo lava ni twaka hinkamawole ni mundzuku ni tlhanganisa malembe n'wananga
1: hi swona swipeni a vi ntsako lowukulu ka malembe wolawo
2: mundzuku
1: hi swona
2: kambeitano boda danengo wa pato
1: Idafiki.
2: Ndzi tsema bolo futhi na vhoroza.
1: Hi tsama hi fikile.
2: Kambe ndzi vale lauri Carlina, Carlina ngulanga, nina yele. Na nwina hinkwenu, nwina hinkwenu nwina vatirhi va vhinika ka mahungu.
1: Hi swona kambe. A hi navela ku vitiva leswaku loko nga mukumanga xinwana na xinwana xi ba nhloko leyi. Thomas Chauke.
2: Ba nhloko leyi. Ni bekele ni Mendoza. Eva Mendoza.
1: Hi swona
2: hinkwenu na mi rungula hi vito ra Xikwembu mi katekani mi hi byela mahungu siku ni siku loko thasa kaya u kuma swaku ku rhulile n'wananga
1: khensile Eva Mendoza a nga ve risimu rin'wana na rin'wana kumbe
2: mikowo mikowo
1: hi swona khensile ku navela mixoma Ena sesor igina 10:06 minutos inkarwa kuva ya mahlweni ni kuva yamukela avanyiseti va hina rixile munyiseti wa mpfukeni
3: avanyiseti va painte man
1: rixile mamana Isaura primeira dama isaura
3: Ni madara Jacobe, mama na mina Elena Gabriel Mashava, mama na Joana Masewa mina le, kele kompanya no. Ni mjangu wa mina kola kaeli. Tukulu wa mina kala ni kama lembe na mimi. Mamu kalo, wakalanga lweye. Mamu kalo langa. Jani mkombre la matimba manta, awa ni mahanyo la manene, akumrespetera nga chinchi, wanrespetera kusukela. Lekwa ba ispoli, watardi vovo. A tiva ku losa n'wani loko a famba ximixeni se zinenye mondiya vovo bya hinkwaswo leya xo ni mu katekisa ka xitumu ni nga a yimahlweni a nga cinci a nga ni lomi va ku biha
1: ya tlangela na ina ivula ivulisa xitano swa ku a yimahlweni ku va a ve n'wana loyi a nga ni nhlonipho a kula hi lirhandzu a kombekisa a hlonipho ka vakokwana ni ka van'wana vanhu
3: hi swona kan mamu kombela swoleswo pa hlayiseka na vona va yingi swi hinkwaswo swi ri mara dama nga kiti munhu
1: bye bye
3: ciao bye ciao
4: lavanga vulaleli va vamu wambulala ngisonikipi kamalaka malaka.

0: kendime. Ey ismicin Nurin.
1: Kambe. Nka vamanga yeti. Xin'wana na xin'wana xi ba nhloko leyi hi mi lavetelile swi nga yi na byele ku va hi mi kuma byin'wana vunanga u nga byi navelaka hi dyondza kona
0: Albert Mjeke loko a ku nsikeko swa ni tala nyika tindzana ti tshukula hinkwaswi nga tshama khumbeni laman'wana ni rila Albert Mjeke okay kanma
1: hi swona kensela
0: loko mi mpfumala ku ri ku ri Mjeke Mbeka ni ta va nyoxile embilwini
1: hi swona ina deixa eu receber 28 minutos um gasto da hoje com ela cá 82 31 057 51 oi oi mixete e bula na mano e como na e bula na mano isso na vou na gol de lá lá que diz agora Mr. Neto.
2: Mr.
1: Neto, I'm going to go to the
2: house.
1: Mr. Nelson, loko nga mkume hi ku bela dzinja kona.
2: Papa?
1: Mr. Nelson, loko nga mkume hi ku bela dzinja kona vunanga.

0: 10:45 minuto xti amukela va initiative nharhu lava va nga ta tihlolelaka vunanga i va bela byona na kongoma kuswi swinene na 11 xinkarhi nga ta landzaka yin'wana mintirho kwalaha ka michini ya radio Mozambique Msoro Provincial Maputo ri xile bula na mani kumana lukwini hi swona vunanga u navelaka ku byi twa hi byini bya kona
1: Majildana
0: mukongomisa kwini Bye-bye.
1: Oi, man. George, it's your man, Matarorini. No, much worse.
0: Hey, son, I'm going to go to the Nene.
1: No, I'm going to go to the Nene.
0: Bye-bye. A primer domingo, un quaile.
1: I'm going to
0: go to the Nene. Now, 10:47 minutos, Kunane. Inkari wa wena mintseti kuva ku yamukela uva u hlawula vunanga bula na mani kuma na lukwini
2: bula na Antonio la kwatara mahlamfani
0: mahlamfani na Antonio vunanga ijinja kona
2: ni kombela mpfano mpambulo loko mbilangi tsalisazeni
0: hi swona
2: ku sungula ndzi ku tisa kona loko wa kula loko mutati wa swi kota u dasa
0: ni cina ngopfu swinene
2: ya ndo basa ku vona kanyana xikhela nta basa so ndansi
0: e kanyenge ne teka hore
2: ya ngama ndi tsaka madanya ke ni papa Alfred na madanya Justine na ti Jeremia ngam teka ne na mdzungula na ti Kostoto na vuvulurdi ngale vanga talisaku Nevo vurabia na mzungula unangani leko. Kataru zita wana kumchavula na enu kona kusupraisesha.
0: Isana.
2: Nevo kwa wala bani mtela kankamasufi na mzungula nsimun. Owa nwa pulikeri yemi na mzungula kankamasufi.
0: Bye-bye.
2: Kujia kuengeka.
0: Nkomo sinane. Karokona seufambili na 10:48 minutos. Isunane kuwe pala kola shengile shama bulo shakulawla unanga. Na ibabu nangalibzi. Congo Maxus Nene na 11 horas.

kunene kengele ekhangule awarara 11 yora je didasia lokaemba njanja tsakani kunavela ku tsaka longa kona ka mishuwa namuntlha ngopfu wena siku ra namuntlha u tlanganisa ka rin'wana lembe ra ku velekiwa ka wena u nga kubyini wo karhi ka wena u chadaka ka siku ra namuntlha ka wena u chadeke tolo ka wena u chadeke wontlhanu ka n'wina mu vumbaka a ndyangu wuntshwa le ka n'wina ntsako wa vukulu swinene ku va ni le rhandzu ku va ni ntwanano ku va ni ku hlonipha

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbu wa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo wa sata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Ma bella aveia banda chitana ngringana 3 ore kasi 11 ore chi 33 minuti chi tsutsumisa ngopfu nkarhi ku endleka yi hi navela ku va hi endla hi hundza sonto namuntlha sonto yo rhanga ka n'hweti ya agosto n'hweti ya moya hi vulavula hi leswi a swi humelelaka tinguva ti hundzeke ku cincacinca ka matshamelankama ku nga ha tshuka ku endla swin'wana matshamela nga liwona lama tivaka ya tolo kambe ku va na matshamela mantshwa hi ta vona hi swona kambe ku navela ka hina ku va hi ya mahlweni ku va hi pangalatana wena hi tindlela tinene kun'wana na kun'wana la nga kona wena nga ti ni nyama swi kalaka swi nga chatani xiyanita xikolo swi ku ya byela u kota ku va u longoloka na mintirho ya hina ni ku va u ti landzela mintirho ya wena leyi u lulamisaka siku rin'wana na rin'wana a ku va u yi landza hi ku navela ku va endza khwatsi wena u kumekaka na u endza ka nkarhi lowu hayi ku sindzhako wena nkarhi lowu kunene kumekaka na u endza na u chayela movha ku navela ku va u xixima hinkwato tindlela ta mafambelo manene eswitarateni leswo swi ta pumba a timhangu lomu yaka kona u ya fika a ku rhuleni. Rita Mabella ya banda Marov.
1: Rita we.

0: kweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish
1: sei iwa yini kambe maseve. Ikusele wa ya mati.
0: Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha. Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowu ya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Bola no mbelo wa vaklash matsilo ya kalteke xikari ka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: kuni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasa tangambela ka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Oxo kuvala mungani, e makamu?
7: Lana ninga kona la swa ku ntaku yini ani swi tivi.
6: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
7: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
6: A ni ku swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswo.
7: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
6: Wena ni ku landzelela minchumu.
7: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezana ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
6: Tinyezana ta kona ti mahini ku tala.
7: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi, ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
6: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wili kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
7: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karhi tawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa vathlela va ku tlhava tinyazana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

12:05, 12:25 hi ta tlhanganisa michini na Antena National a ta va nkarhi wa Journal da Tarde. Kambe lowu nkarhi wa ku va hi kumanyana titsongo ti endlaka ni mintengo na yi nga si ndzhaku vunanga lebyi nga ta yi pangalataka ku ya fika kusi swinene na 12:30 xitani lafa le i hlayeka kona leswaku hi ta va hi kuma Journal da Tarde. Manyingi majaha ni tintombi ma tilulamiseleke ku va ma kota ku va ma pangalata na hina hi nga titwi hi ri yoxe kun'wana na kun'wana laha hi nga kona. Hi susa xivundza hikuva hi pangalata ni mintirho ya Radio Mozambique, Emissor Provincial de Maputo.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalteke shikari ka kampo. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Ayimi sentangu.
1: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu ntseni ka kampo. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atunila mbelo wa mpepo.
0: Kasi ya naenda yini.
1: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilwe. Ayenda sukombisi swa kubeni ngwana karati ruma sila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
0: Intiso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalisima shunene, unga mpusel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubeni wansati lwei, ayendi leso hinga shivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ku newa ka ma hi nga ni pfuna xana?
4: Mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhati.
3: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi ben.
4: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phela.
3: Yile, kambe a va khomanga mavabyi.
4: Swi nga maheka swililana ka majela.
3: Loko a lileswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
4: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
3: Leswi i swakudya muni swoleswo?
4: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
3: Yu, kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi.
4: Nambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana. Va le majela manene i vutomi byinene.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: O Instituto de Línguas, que se cala 1979, lava tela com Zenzekela Kawena. Só para poder te salisar com Jones Atenzimita Xinguiza, Xifurwa e Xiputuquês, Gavan Van de Catico, Ririmin e Tumbuluco e Xixina. Na kona a Jones e Xifurwa e Xinguiza, e o Conda Curanza Kawena, só se dorupendra Kamatsolo. Instituto de Línguas, ano cinza dropen raka Maputo, Avenida Metsoko Torre, kanhlawu ya 1260, nanti udwana madropen ya Kanchanchai, Nyambana, Beira, Shimoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile udwana yintshwa dropen raka Matsolo, Avenida Zekra Veirinha, nhlawu ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas e 1 minuto a Moçambique. Carlo Intoloveto, Akubai Kuma, Nongoloko, Ayuanyi, Kambe, Ikola, Kamatsamela. E na vela kuva e kuma tlhare hansi ka mingiseto hina o ku rhandzeka. E na vela kuva nkarhi lowu hi wu londzovota kuva hi kuma nongoloko Phatima. Nongoloko lowu a wu fanele ku va wu yile ampfhukeni nkarhi wa 8:00 kambe Matsamela a ma hina byalelanga ku va u ya mpfhukeni. Xileswo hi ta pfangalatana hi nongoloko lowu wo rhanga wa Phatima Maputo ka lembe ra 2020 lebyinene
2: ku Phatima vunandzi bya vunanga Phatima
3: hoyo hi tlhela hi va mpfhukeni ku va kun'we hi khangula nguva ya 2026 wa Phatima Maputo.
1: Hi nongoloko ku nga ni nkongometo wa ku tlakuxa vayimbeleri ni vachayi va xifundzankulu lexi hi kola ka vunanga.
3: Hi ta tlangela kunene hi mbilu loko hi amukela hi ku sa hi bindzu li nongoloko lowu hi li zandzu leswaku namuntlha hi khangula xiyenge xin'wana xa mintirho.
1: Lowu i nongoloko Phatima Maputo wa emisori provincial de Maputo wa Radio Mozambique lowu u nga ta wu twaka ampfhukeni tisonto hinkwati hi nkarhi wa 8:10 u tlhela u phinda hi 22:10 leswo i wa vumbirhi wa vhiki rin'wana na rin'wana.
3: Na hi ku byimukisa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingela nakona loko u kumeka amagudi hi 89.0 FM, a Ponta Douro 90.0 FM, TMT canal 923, nakona u nga hi kuma hi inthanete loko u juletela www.rm.co.mz.
1: Ka nguva leyi ya mahlweni ku va hi tirhisana ni maradio komunitaria. A radio komunitaria magoti u nga hi kuma hi 105.5 FM, radio komunitaria ra ka n'wamba 102.7 FM, radio komunitaria ra Ponta Douro i 92.6 FM. Ka maradio komunitaria lawa a wu na ri ka wona nongoloko lowu u ya mpfhukeni wa wuntlhanu un'wana na un'wana hi nkarhi wa 17:00 u phinda musumbuluko hi nkarhi wa ku fana. Radio komunitaria ra xinavani i 96.9 FM. Na u ya ka mpfhukeni tisonto hinkwato hi nkarhi wa 19:00 u phinda hi wa wunharhu hi nkama wa ku fana.
2: Ku Phatima vunandzi bya vunanga Phatima.
3: Inaka, kusukela namuntlha ku ya tlhasa sonto ya 23 ka Agosto yelwe, hi ta paluxa tinsimu ti ningenaka ntshwantshweni. Kambe loko a li ku vota, u nga xikuvali hakone. Xiyenge lexo hi ta ningena ku xone nswaku ka loko hi paluxi tinsimu hinkwato leti ningeniki antshwantshweni.
1: Namuntlha hi lulamise 10 ra tinsimu ni mune a ku va hi ti paluxa ku fambeni ka nongoloko lowu.
3: Wa ku sungula ningenaka mpfhukeni i Deke-deke. Alishe hilisi mudzinge na chava ku vulavula afa hile ka manyisa.

0: Nwana wa kamanyisa LJ wa vutisa hi honi yini ka lisimu lebyi a ningena ka ha byone ka Phatima Maputo 2026 lisimu byi amukeliki nhlayo ya vukume ni byin'we
1: emaxaka loko nga tlharihanga ta jasor hi mavende u pfumala mpunga u sa u fambe ni mati ta swa ku fexa n'wana madali kasi yo hona yini xana na

Magungu yanhlekani Msuri Provincial de Maputo Mhlayi David Ntimana ku tlula 330 wa makhilomitara ya switarato swa xifundzankulu swo fala swi ta cheleteliwa Alcatraz ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku lava ku va ku ya fika lembe ra 2031 ku va ni switarato swi nga ni matshamela manene. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku nabyalisa ta mafambela ni ku tlakuxa ta bindzu makarhi ka tiko tanihi ku rungula ka murhangeri wa mintirho ya switarato hi xiyimo xa xifundzankulu lexiyana a nga delegado wa Administração Nacional de Estradas hi xiyimo xa xifundzankulu swo fala Egidio Moraes. I mahungu a ma paluxeke ka vakoli va mahungu na rungula ku va mintirho leyi i ta landziwa ka switarato swi hlanganisaka Dondo, Matondo, Buzi, Guaraguara, Casanova na Muxungwe ku ya fika xidoropanini Ntsindza wa Xibabava. Mfumo wa doropa ra Tete wu vilela 10 ra mimovha na yimbirhi ya ku rhwala nsila leyi nga ni matshamelo manene ya ku va yi kota ku va yi gindla swi nga ndlela ya ku basisa mabayiro ya ku hambanahambana doropa leriyana tanihileswi fanelekaka kona. Nomo lowu doropa leriyana ri bindzula kusuhi ni 250 wa matoneladi ya nsila mhaka yi sindzisaka ku va ku tlakuxiwa ta matirhela a ku va a nsila liyana yi kota ku hlayisiwa tanihileswi fanelekaka kona. Murhangeri wa mintirho ya ta ku basisi ni ntleketlo wa doropa leriyana Zito Mpirish a rungulile ku va ntsengo va nga na wona wa mimovha ya ku tleketa nsila hi wutsongo swinene mhaka yi va sindzisaka ku va va funga swipfumelelano swa ta ntirhisano swintshwa ni tinkomponi ta mfumo nita ku ka ti nga lumbi mfumo ku n'wi vitiwa na ku va va kuma nseketelo lawa va wu vilelaka. Sasol a tirhisa ku tlula 20 milions wa timetikali ku yekiseni xintshwa ka swibedhlela swimbirhi a xifundzeni xa Guvuru xifundzankulu Nyambana. Ku vulavula swibedhlela swa Panda na Duwani leswi nga ta kumeka nseketelo hi michini yintshwa ya ximanguva lawa hakuva yi tirhisiwa ngopfu ka leswi chiwaka operations. Mixadora wa xifundza xa Guvuru loko a vulavula michini na hina ta vuhaxi Natalia Xivambu a humelelisile risima ra ku yekisiwa xintshwa ka swibedhlela leswiyana leswi a tshembiseke nakona leswaku ku ya fika vukan'wini bya lembe na n'waka a nga N'wendzamhala kumbe December wa 2026 mintirho yi ta va se i gamile xi va xitshungu xi kuma ku pfuneka. Ku lulamisiwa ka swibedhlele leswiyana ku katsiwa ka makungu ma funguweke hi xitshungu xa muganga luyana mfumo wa xifundza ni nkomponi liyana ya kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga Sasol. Foro ra mintlhangano yi hanyelaka ku seketela timfanelo ta vumuni ni ntlhangano wa van'wamabindzu va xifundzankulu Cabo Delgado n'walungu ka tiko va kombisa ku vindlavindleka lokukulu hi kola ka ku va nkomponi ya Total Energies yi pasiseke makungu ya ku seketela tidyondzo ta lavantshwa ni ku yantswisa a mintirho ya ta dyondzo ya Instituto Industrial e Comercial da Matola xifundzankulu Maputo. Ka mavonelo ya vona nseketelo lowu a wu fanele ku va kumiwa hi vatshami va le xifundzankulu Cabo Delgado ngopfu lavantshwa swa nga ndlela ya ku va ku pumbeka nxanisa ya ku pfumaleka ka mintirho na ku ni tinkomponi letikulu ti vilelaka a vanhu ku va va tirha kambe va ta eka tindhawu tin'wana hikwalaho ka ku va majaha ni tintombe va nga na ndhawu kusuhi yi nga swi kota ku va yi va tlharisa hi vutivi byi yelanaka ni ku landza mintirho yeliyana ya vukoli bya maphalafeni a mugangeni luyana wa tiko. Ku vulavula makungu ya nseketelo lani ku tirhisiwaka ku tlula 190 milionji wa timitikali. Mwintseto ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Msuri Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: U ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bola num belo avô clash matilo a calte que escarca campo. A calta um belo axungula. A calta um belo ombere. A fulamela. Ayamachuene. Cambe o gamo um bom pepo. Ayimus em tango.
3: O limão é cavacuzé levantando um tênica campo. O assatanga belacanguana. O antanuati wete. A tulela belo um pepo.
2: Cassiana endlaine.
3: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assatilui. Ayenda su combi. Só que vem um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
2: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele.
3: Wavo, swikomba ku veni wa sati lweyi ayendli leswi hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
3: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: bola no mbelo wa vaklash matsilo ya kalteke xikari ka kampo a kalta mbelo wa ku sungula a kalta mbelo wa mbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: nsati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Amuna

0: swi tshamisekile kasi ku hi kuma Nikolao kasi kota hi nyika khandzakanyo wa nhlangano lowu nga chikela magumu swa leswi Nikolao hoyehoye kambe
1: Bon, Armin Masingi nomikisa to grandzeka kunene antlangu ugamile sene a Mari Ngwabi lana antlawa wa club di Gaza u humeleleke hi mabola mambiri mahlweni ka ntlawa wa club di Shibutu loyi a swikote ku vea yangula hi bola linwe ekasi a hinge sene a vula leswaku va tlhokanyisa a vambiri tana Raj Mukabral wa ntlawa wa club di Gaza elwa vuleke leswaku a sola nambi leswi a humeleleke ku sa ana vela ku vea a huma ka handzulo na quatro magolo eka swona leso anga swirhandzi ku vula ka yena ku ve a lusa kumbexana humelela na yendliwile golo ka yena rhandza ku humelela hi 1-0 kumbexana a humelela hi 2-0 kasi ku humelela hi 4-1 anga swirhandzi hi marito ya Raj Mukabral loko hi muthepile hi Radio Mosambiki kasi tatana Manuel Silindani nga mutlokanyisi wa ntlawa wa club di Shibutu hi loyi a tlhavuleke leswaku bom a ntlawa wa yena u endleriwe hinkwaswo leswi u swi koteke kambe u swi kotanga ku ve u lontsovota mikhandlu hinkwayo leyi i kumeke ku veni u nga endla a handzunene nakona vula leswaku a ha li vafana hi lava va a dyondzisiwaka timhaka ta bola a nyumala ku ve ka masiku lama taka Shibutu a nga va ali lwei anga nena kambe Felix Baruk marito hinkwawo lahi matiwaka ya vatlhokanyisi n'wina mi wonile 90 minutes hinkwayo leyi i swini mi nga swi vulaka eka handzu lowu wa Dosh Gaza Shibutu
2: vhela tatana mukhavele ni va ngisa tivo rhandzeka hi musumpurisa mapodcast yimbani ntlangu lowu de facto lowu kofo mi nga vula ku sunguneni leswaku a primera party ivi ntlangu lowu nga le dividido hikuva mitlawa ha yimbirhi hi leyi nga nghena hi laha swi nga lavekaka kona a va le equilibrado ya le ntlangu lowu de facto u nga le mahlweni ka hinkwayo mitlawa Shibutu hambi club de Gaza kutani kambe a club de Gaza loko a va wile ka primera ka segunda party hi loyi a nga sumela madispesa hinkwawo ya jogo hi wona club de Gaza a le karhi a hlasela laha swi nga lavekaka kona a masetori hinkwawo a ma le interligado hi vula partida ka defensa mei campo ataque kambe kufombe swi nga vula leswaku punta de lança ya club de Gaza lawa de facto ma nga ve perdular ta vulisa swileswo hikuva loko u tatana mutlhokanyisi wa ntlangu wa ntlawa wa Shibutu wa Gaza tatana ra swa ku loko a hinge a humile 4-5 a vula a ntiyiso hikuva de facto hi vonile Clas hi vonile Mazambana va le karhi va inzolara kambe va swi kotanga ku nghenisa mabola mase hinkwaswo swileswo club de Gaza a swi kotile ku nghenisa mabola mambirhi 2-0 a va a dominera jogo hi vula leswaku a club de Shibutu leyi nga lahle makoordinada leyi nga a mapasi a ma le karhi ma nga humi khwatsi kambe loko se hi nghena ka ultimo quarto de hora hi nga kizuriti ya ugamu club de Shibutu hi lweyi a nga pfuka a tlhavukanya naswona matirhisoxi lama ma nga mahiwa hi adjunto hi kota leswi tivaka kona tatana silinda hi lweyi a nga kuma vermelho a matirhisoxi lawa ma tikombile ku yantswisa a ntlawa wa Shibutu laha de facto va nga ganya grand penalidad kwasi minuto 40 kambe a va swi kotanga ku nghenisa golo leli va kumeka va habiwa hi 2-0 maji loko hi vonile mfana luya ni Samuel lweyi a nga nghena ka wa ugamu a le karhi a chukisa ma defensa ya club de Shibutu ya club de Gaza hi laha de facto a nga yizolara hambi ku a fulemela hi tlhela swibaba hi la swinene a le karhi a ba mukhuluvanya lowu nga trapanyela Guadalajara Good kutani hi ku katsakanya ivi jogo leyi nga tsakisa ngopfu swinene de facto club de Gaza loko a nghenisi magolo ya wuhlawa a swi nga ta swi chavisile kambe hi vona leswaku swi mahise swi loko u nga nghenisi wena u ta sofrela kutani keno a risk keno marka a risika sofrere club de Gaza a va a sofrela golo kambe a ntlangu se a wu ya ugan'wini hi leswi nga vula swona hi loko cuka ambi wa pitu tatana Denis Inacio hi lweyi de facto a nga swi kota ku kontrolela a jogo hi maforma gerali hambiloko swi ve kona a swiphiqo kambe a nota a negativa hikuva a nga influencelanga ka resultado ka ntlangu lowu wa nyamuntlha loko hi cuka makartoja marila nga ma nyikela hi vonile tlhavukanyisi wa Shibutu a le karhi a humesiwa hi vermelho hikwalaho ka comportament hambe ka attitude leyi a nga yi kombisa mahlweni ka mutlhakisi wa xijekana hi wulavula hi don wana lwe angalikari akompanyara atake ya Club de Gaza. Kutani ile swinga vula ka zwona tatana mukhavela mukhisito varandzeka Club de Shibutu lwe ya nga ta halena akumbisa leswaku kuni ntirhuma ya kaka akademia ya Club de Shibutu kwa afana vanga presenteriwa haleno ilanga hali vatsongo hi xiyimo hi xitatura hambi hi dadi kambe vakumbisa leswaku vani mine vani bola ka minenge hi tsema swa Club de Shibutu loko vakongoma va ukarhariwa va patisinariwa prosimo wana hambi lwa 2028 hi ta vini Club de Shibutu wa matima kuswa swinene kuva amatera prima lama nga koseyo tatana mukhavela
1: hi loko hi cuka hi vakhuzela ku yo hlekefa hi nga va yini xirhami bola lowu ka li nga na ntamu hi swini swi endlekaka Felix
2: bon de facto vakhuzeli lava yi nga ni hlekefa hi wule leswaku a li hina ntsena ni switombana swa ku xasa madin'wa timanga un'wadepta leyi un'wadepta ku laha kambe loko a li nkarhi wa kona kambe ni malembe ya tolotolweni tshemba leswaku a derby leyi ya Club de Shibutu o classic ta vurisa swileswo porque sta de Shibutu sta de xaxai a tave a ku tave ku talela marungwa be mas pronto kumbe temperatura yo leyi nga traversa vakhuzeli kambe swa hi xukuvalisa hina kota vanalista kota vadisportista hikuva hi minkarhi yinyingi a hi rile ku ya a mitlangu tisavile a yi fiki a yi sunguli loko se vuhumeli ka maxeya nyamuntlha hi leyi mitlangu ya ku tisamiri ya fika haleno a marimgwa bi kambe a vakhuzeli a va ha landzeleli a vakhuzeli a va ha khatali hi swona se kutani hi la ku tsatsiya ni ku kombela ka vakhuzeli vakompanyanti hinkwavo lava leswaku va fanele ku kompanyela a tikepa ta vona khale ka kona a hi ta vona va big show laha va ba tingoma va pfula mabibele leswi kambe hi swa swona nkamini wa ko wolowo ni va Club de Gaza a hi ta va vona va li kona haleno kambe a hi twanga guwala nchumu laha a yili hina ntsena ni vakhaveli va bola ni vo karhinyana va nga ha li kona kutani swa hi swikwalisa tatana mukhavele hi tshemba leswaku swi kona leswi fanele ku mahiwa haleno kumbe hi pfula a swipfalo hi ku hi mahala hi swi tivi kumbe hi pura hi nyikela malanxi tanihileswi ma hikaka exikolweni hi nyikela a malanxi a vatsongwana ka se va nga tlhelele ndzhaku exikolweni swi ka yari kwala ka kampu na yona tenge hi pfula hi nyikela masaa hi nyikela malaranxa va ta tlhelela bola swa hi swikwalisa tatana mukhavele leswi hi nga swi vona haleno loko ya le malembe lawa ya tolweni ya seyo tshemba swa ku a ta de Shibutu ni Club de Gaza
1: bon arimeni masingi ni mukiseto ku rhandzeka hi nkatsakanyo lowu hi kumaka ka ntlangu lowu u beliwaka Quinta Jornada wa mpikizano wa bola leli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza lana Club de Gaza a humeleleke mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we mahlweni ka Club de Shibutu kasi hi na hegemeta lana mintirho leyi na yi vula leswaku hi ta vuya masiku lama taka ntungwani ta mitlangu ya ku tiyisa miri loko lwa ntamu a hlayisa hi amukela ku losela ka Felix Paruke ka makomentario Nicolas Mukavele ka relato bye bye
0: bye bye hi bongile.

0: Xaringana, tela xa ku kumana na Annabella Nkumbi hoya ni recreativo ya dorpeni ka Matsolo. Annabella, hello sir.
1: Na kunene Armindo Masingi inhlikane Maputo Gaza na nyembani ka mitlangu ya ku tisa miri ni kumeka na kunene amugangeni wa Mulotani lomu na muntla ku beliweke a mitlangu ya finale ma veteran ximsha muganga lo wa Mulotani la ni kumeleke ntlawa wa Old School ati beleke ntlawa wa Mashaushau football munhu wa mabola ya ku yanguliwa hilinwe kambi kuva hitiva yendelelo hita vulavula ni president anga murangeli wa Old School anga tavulaka shokari mailani ku humelela ka ntlangu lowu. President inhlikane avitu
2: inhlikane Khanmambu ni ni ku tlangela hi nkarhi lowu avitu mini Kremil Jaya ni president wa Old School.
1: Mise murangeli akuva muhumelelile u titwi njhani ka kumiwa maikipa makumekeke kambe mu swikotile ku humelela?
2: Hi swikotile hi khale hi tilunghisela akuva hi ta boyebela final a swi vanga swi na byalile swi vi swi tikile kambe kumbe hi tibekiselile hi investira hi swikotile ku hi kuma a premier lugar Khanmambu.
1: I swirhanganya muni mu nga swi kuma ku fambeni ka mphikizano kusukela musungula namuntlha mu fika makumu?
2: A byalanganya hi nga ku a swi kona maxikambi swi vi kona hi fambika kampionato lezi na hi liderara a hi liva ku sungula ka fazi ti qualificação kambe na mbitano pura hi kota ku kumeka ka ku sungula ka fazi qualificação a swi na byalanga tiviki hi banana ni tiekipi hinkwato gamajalo ku hi ya tlhasaka mamaya xifinaji lani hi nga kuma de hi nga ekipi leya kazata ngopfu hi ganyi ka mapenalty kamba joko dza namuntlha xikwembu xi li na hini hi swi kotile ku huma ni munhu wa magolu ya nhlamulodzimu Khanmambu.
1: Hi twile murhangeli wa Old School football club swa swi nga makuva hi twa wa Mashaushau football club i ntlawa lowu kumekeke ka ndhawu ya wumbirhi akuva hi tiva leswaku hi ta vulavula ni mun'we a vitu
3: Filimoni Xavati.
1: U yini ka ntlawa wa Mashaushau football club?
3: Ni representanti i u captain.
1: I murhangeli wa ntlawa lona yena mu swikotile mu zamile mu lwi lamu nga lwe kona kamba swikotekanga mu swikotile ku fika ka ndhawu ya wumbirhi ntlangu munhu nga u vona ku fambeni ka mphikizano.
3: Ora swa tsakisa ka ku hinkwaro swa tsakisa ka muganga hinkwawo ku va a maja matlhangana para majo kuleli hi nga ha swi vona so hi ku hi tsakela lweyi a nga ganya maja hi swi vonini ku mutlhangano wa bayiro hinkwalo swa tsakisa nyama bya swi vonaka hi kusikelele ku tlhasa finali si wo yi toma ekipa ndzhaku ku za hi fika la finali tlhasile finali hi biwile ekipa Old School quarter round a hi voni ku kanakana hi voni ku tsaka hi bayiro hinkwalo yi nga tsaka hi ntawu a ni ni swaku biha swaku ni nga swi hlayisika laha ri ku tlangela ni ku parabenizara ekipa yi nga ganyi bayiro li nga ganyi.
1: Handleni ka mintlawa leyi nakona ku ta chachazeliwa ambeli lweyi a peteke magolu manyingi ku fambeni ka mphikizano nambi lweyi a guardaredi lweyi a swi koteke ku va a nyimela baliza a nga ngheniseliwi magolu manyingi kambe swoswi ni ta vulavula ni mun'we wa ntlawa wa Mashaushau lweyi a ngheniseke a magolu manyingi a ngheniseke magolu manyingi ka ntlawa lowu wa Mashaushau nakona hi ta bula nambi murhangeli wa mphikizano lowu wa maveterano hi maveterano ya mugangeni wa Mulotana hi ximu xa swifundzankulu Maputo anga malona kona va chachazelaka a va beli nambi a va bi va mpepo lava kumekeke va ba mpepo hi tindlela letinene lava kumekeke nakona ka siku dza namuntlha ku va va heketa a ntlangu lowu wa final na vona va chachazeliwile leswi a swi hiwa swa nyikeliwa na ka nyikeliwa swi hiwa yenta nkama kuva hi tatwa a vatlhavukanyisi kumbe varhangeli va mphikizano loko va hi tiva leswi a mphikizano u fambiseke xiswona kusukela a jornada li sungula namuntlha va ta fika a makumu a mitlangu leyi endliwa malembe hinkwawo hi maveterano ya tiva leswaku a mitlangu ya ku hungata hi le vanhu va yi rhandzaka ala kampu ya xikolo xa Mashaushau hi laha u kumekaka vahlaleli va kumeka hi ntalo a mitlangu ya ku hungata nakona vanhu va tala a ku tlula ku va hambiloko va Musambola u nga ha fika ka Musambola u kuma swa ku vanhu a va kona kambe ka mitlangu leyi a vanhu va kona akuva va va vona ntlangu nakona hi tatwa khosa lweyi I wa ntlawa wa ekipa leyi fikeke ka ndhawu ya unharhu anga susa sound sportiva di maxauxau handleni ka khosa hi vula leswaku hi tatwa nakona umedlori ambeli lweyi a ngheniseke magolo manyingi ku fambeni ka mphikizano lweyi nakona na hlekelelaka hi ku va nga ni xihiwa ka mavoko a vito
4: Raul Anton Kumbani.
1: U titwi njhani ku va a ku fambeni ka kampionato ka khumi lama ekipa ma kumekeke u swi kota ku va u nghenisa magolo manyingi ku tlula vabeli van'wana
4: ni tsake ngopfu a ku teka Premier League ni khensile a ntlanga lowu ya ku bela kampionato lebyi bya mlotana ni khensi ngopfu ne ni va le medlaro markador bya maxauxau bya kampionato bya mlotana
1: a yimela yini ka kampionato lin'wana laha taka na hi tiva leswaku se va swi tiva swa ku wena munghenisa magoli lamanyingi hi nga nyimela yini
4: nyimana ni manji ne markana manji ni ganya manji ni ajudara ekipi ku ganya
1: handleni ka medlori markador nakona hi tatwa guardaredi loyi a nyimeleke balize hi tindlela tinene na yena wa ntlawa maxauxau ni ta hi rivalela vayingiseti hikusa a nga swi koti ku vulavula xichangana na mina ni ta dyondza kola xiputukezi ka yena vulavula hi xiputukezi ku mekisisintiwu for xi medlori guardaredi
5: O sentimento é de gratidão. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de poder fazer parte deste campeonato e ter sido distinguido o melhor guarda-redes foi uma das metas que estavam lá traçadas e, graças a Deus, isso tornou numa realidade.
1: Próximo campeonato, o que ainda esperamos?
5: Bom, nós, na verdade, não esperamos muito mais da questão da edição individual, mas queremos sim sermos campeões, porque não importam muito os prêmios individuais, mas sim os prêmios coletivos.
1: E guardaredi lweyi a nyimeleke balize hi tindlela tinene a vula leswaku ku sungula i ku va a khensa ku va swi kotile a ku va a nyimbile a guardaredi lweyi a swi koteke ku ngheniseriwa a magolo manyingi ku fambeni ka mphikizano nakona a hlaya leswaku a ka makhambi ma hataka a nga ha munga nyimbeleni swa ku tala.

0: swina byalanga ku va a wurhangeli li lunghisela ndzhaku va ta kuma ku va va xava swihiwa leswi swi chachazeliwaka a nkama lowu na kunene nkama lowu va nyikelaka tasa ka ntlawa old school lowu humeleleke ka mphikizano lowu a tasa li nyikeliwile hambiswoswi I nkama wa ku va hi twa a wurhangeli la association a vito
1: watara
0: watara i murhangeli wa association namuntlha mu swi kotile ku fika makumu ka mphikizano lowu a wu ni khumi la mintlawa kambe namuntlha mu humeleli a vi world school i kampionati muni mi nga li rhangela kusukela u ta fika namuntlha ku beliwaka a zwa nundala kugama
1: i kampionatu bya vaveterano bya ka mulotana namuntlha hi tlasika kugamu loyi a nga ganya old school hi nyoxi swinene hi swi koti ku tlhasa a kugamwini
0: Tanga association swi rhanganya muni munga swi kuma ku fambeni ka kampionatu leswi vulavula hi mintlawa yi swi kota ku yi kumeka masiku hinkwawo a vabi va mpepo a tikampu
1: a minchumu a ku hama minchumu bayiro swa kazata a tikampu hi tentarile ku a ku tiorganizara na hambi swa ku a tikampu a ti tshama kule ni kule ku sa ntlawa leyo u hambile pra para bairro em quadro e vi deixa a equipe talomo a mulotana e a vabiva vamos pepo vamos bem ana a ova sumiça para babuia mas escotilho para se chonga para itaça o gambo na engaloanga
0: tava old school o vege primeiro lugar em tini o mu chocolate que é son
1: a ganhei 12 mil meticage a ganhei uma medalha ni certificado de participação. Já segundo lugar, Ivi Machauchau, a ganhei 5 mil, uma medalha ni certificado. Já a Tsamika, terceiro lugar, a ganhei 3 mil, medalha ni certificado de participação. A então, em qual uma participar é a 10, vai ganhar uma certificado de participação.
0: Inyimela yini ka makhambi mahataka hi kampionato ximu xa muganga wa mulotana
1: ita tshama dos wa maviki dza usasu ita sunguna a kampionato nimenyana ita gamisa a findwana
0: leswaka swa ku a ka muganga lowu mo endla ntsena a mintlangu ya maveterano a ku tshiki lavantshwa na vona mu va nghenisaka mu va endlela makampionati ya vona
1: swo swi ku biha a kampionati bya vantshwa na vona hi ta hamba hlikanini hi ni ntlangu pra hi ta susa apra hi ta hamba selecao kusa ku ni ntlawa wa elephant bet hi participaraka xa hi kone entao ku juleka vabela hi ta kota ku susa a vafana swi ta sungula swoswinyana o problema ke hinkwaswo hi swi enca na hi nga na poyi hi swi enca hi bakiti dzaka kwezi entao swa hi bindzela xivezi
0: a ku navela kwenu i ri kwihi
1: a va empresario a estrutura de bairro va hi pfunisa hi ta kota ku kula ngopfu hikusa ku kula xa hi kulile
0: hi tiva leswaku ka mitlangu ya ku hungata na hina vavasati hi le ka nkhululeko nakona lani ku na mama na mun'we lweyi na yenawu a nga xefi wa muganga lowu hi lweyi na yenawu a kumekaka lani hali wansati mamana i nhlikani vulavula a radio mosambiki hi ku vona lani hi li wona u nyikelaka matasa wu endla hinkwaswo hi nga hi byela mayelani ku famba ka mphikizano lowu kusukela wu sungula wu tlhela hi byela vito ni leswi u endlaka swona ka mitlangu yo tiyisa miri
2: khani mambo a vito dzanga hi mini lilita matsimbi moyani ni chefe du poste administrative wa matola rio mas ni lani hi ku kombekisa muchaviseki administrador mbambamba hikusa a nga swi kotanga ku va laha se hi lani ku ve ni hi mu kombekisa na hi hlaya leswaku a ntlangu wa ku tiyisa a miri wu ni lisima ngopfu swinene hi khensa ngopfu a lava va nga va va organizadori wa nkhuvo lowu ku za namuntlha u fika a magama swi ni lisima ngopfu swinene na hi hlaya leswaku a ku va nga ni vencidori hinkwerhu hi ganyile ku ganya a disport tlhanta ka bidzi ku ni lava hi ntshimantshima a nga voni va ganyile.

0: tiki hi ku hlaya hi vone va nga tamela tasi kambe hinkwavo i vagereri i tinhenha hi ku hlaya va kombekisile amintamu ya vona deje ku nga sungula a ntlangu lowu ku za ku fika namuntlha hi xileswo kuni a quarto classificado kuni a cosmo kambe a ma premio a malumba primeiro segundo terceiro manje hi ku vene amixadori wa hina nga dimixadori a liki e-e lava hinkwavo va nga fika magamu hinkwavo i tinhenha entao a te switsongonyana hi ta va nyika vo lava va quarto lugar so ku veni na vona va ta nyoxa va fana ni vanghana hambiloko a nga le classifica sangu kambe i ku navela ku veni va ya mahlweni va ni matimba
1: iseketeli intsatsi munhu u va siyelaka a vabeli va bola hi ximo xa muganga lowu hi ku vula leswaku nakona na vona va ta bela na va tsakile hikusa hambi u rhange hi lo li kumekaka kona
0: leswi hi swi siyaka hileswaku a va yi mahlweni hi ku ve ni va kucetela ku nga ku hlohlotela a ku ve ni a ntlangu wa bola nga ku tiyisa miri u ya mahlweni va nga karhali hambi lava va titwaka na va nga winanga a va swi tivi leswaku a mundzuku a ta va khambela vona hikusa a loko hi bula ni varhangeli va ku organizara a ntlangu lowu hi va twa leswaku ku heta leswi va sungula ntshwantshwa yin'wanyana ya ku ve ni va lunghisela a ku ve ni ku ta va ni kampionati yin'wanyana entao hi va nyika matimba leswaku a va emahlweni ni ku hlaya leswaku a ntlangu lowu wa ku tiyisa miri a disporto i ntlhangano lowu encaka leswaku a vana va tiko va tlhangana va tivananana a va enci leswaku sempre loko va gama ku nga li ni lweyi a tseketselaka van'wanyana swa ku n'wina ha hikusa mi va nchumu hikusa hi mi bile hikusa leswi i ntlangu ha swona entao ku va ni humildad tanto lava va ganyaka a sinkomu lava va luzaka hikusa hinkwerhu hi winile hi hlaya leswaku adimixiradori wa va rhungula hinkwavo i wa khensa ku ve ni va organizarile a ntlangu lowu
1: khani mambo hi timamana Teresa loyi a kumekaka kola hikuva a kombisa adimixitradori wa mama a hi vula leswaku hi tima malinda mi ta hi rivala lavayingiseni a hi vula leswaku hi tima mali lita lweyi a kumekaka kola xikolo xa maxawuxawu a ku va a kombekisa adimixitradori mambani hi ximo xa muganga lowu lweyi a kumekaka kola a nga swi kotanga kuta kamba swi kotile ku rhumela mamali lita le kuta a ta vona a magamu ya ntlangu lowu endliwaka lomu hi maveterano nakona ha vula leswaku a vona swa nga wu rhangeli va ta ya mahlweni va seketela nakona a tlangela a ku va va swi kota ku va va endla mitlangu leyi nakona va nga lwisani nakona a vula leswaku a disport hi sweswi hikuva vanhu va tivana va hanya kun'we va nga va muganga mun'we a ri mindu masingi ni vayingiseti hi ta gamakola laha a ri ku vuyisa ka nkatsakanyo mayelano ni ku beliwa ka ntlangu wa ku hunga mitlangu ya ku hungata amugangeni wa Mulotana a ha ni nhlikani
2: hi vongile Annabella Nkombe hi wungana wu hi chiketisele a khandzakanyo wa ku chikela magumu ka mihlekano ya vaveterani ta bola amugangeni wa ka Mulotane i 17:36 hi takilanyana kutsongwana na Norman Chikoti Jagala dropen gactet loko a tata ku kariha kariha hi ku a munhu wa ku bachi kahle munene mahili khwatsi wena ku hindzhaku kama u ngu fula a salamaha zakwe.

tlhariga kunene swilave ke ri ku tlhariha kota munhu hanya kulaha misaveni amungana mutembe ina kani leswi u nga mbelele ku mutembe ku ra tshuka aku jika jikungu magambo ya mihlekano yo tlanyita miri ka siku leka nyamutlha i 17:40 minutes alakanyikulu swi ta ku kusuhani ka dzoito ra swi ta salisa musalamana kulu ra xiportuguese

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwiri wakuzanjaka nsimbi beke ikomba 19 horas. Inkamu unenu wakuvahitutuma hiya jimuka leti umiliki siku njoku fananleji kumalembela umahitutumeke kulikale.
2: Matimu ya siku.
3: 2 agosto wa 1990 kusungula impi ya Golfo. Impi ya Golfo ave kulwisana ka vusotswa kusunguleke hi 2 ka Mawuri wa 1990 amugangeni wa Golfo Persico na kulwisana loko kungave xikarhi ka Kuwait ni masotswa ya Iraki. Ka impi leyi kuve ni ku hlengela ka mintamu ya matiko ya mpela jambu ya kurhangeliwa hi Estados Unidos di America na Gran Bretanya ni matiko ya Medio Oriente anga Arabia Saudita na Egipto na valwisana a Iraki. Swivangelo swikulu swipfuxeke impi ya Golfo ave ku va khale ka murhangeli wa Iraki Saddam Hussein a rhwexa nandzu Kuwait hikola ka ku yehla ka male ya nxavo wa maphalafeni lana va sanguleke ku lwetana hi mindzelekano na a sindzisa ku hakeliwa. Hikwalaho ka ku va Kuwait a nga pfumelanga mavonelo ya Iraki hi 2 ka Agosto wa 1990, masocho ya tiko la Iraki ma dumela Kuwait swa nga ndlela ya ku sindzisa ka Presidente Saddam Hussein ku vonelela tindhawu ta lesima ta maphalafeni. Leswo swi endle ku va nhlangano wa matiko ya misava wu nghenelela mhaka leyi laha mabindzu ya Emirados Arabes Unidos yi nga ya lesima a ku nghena ka matiko man'wana nakona ONU a sola vudumeli lebyi. Ndzhaku ka masiku mambirhi leswo hi 4 ka Mhawuri kusuhi ni 5 wa magidi ni lin'we ya vanhu va khomiwile va tlheliseliwa Iraki laha ka nhlayo leyo van'wana va vekiwile ka tindhawu ta vuvhikeli a ku va va vonelela. Hi siku lolo huvu ya vuhlayiseki ya ntwanano wa matiko yi thindekisile mintirho ya mintengo ya vukosi ni masocho a Iraki hi ku hlamula maendlelo lawo Saddam Hussein a vule leswi swaku Kuwait i xifundzankulu xa vukhume 54 xa Iraki. Hikola ka dzolonga leli nhlangano wa matiko ya misava wu tshunxile ku tirhisiwa ka ntamu kusukela hweti ya Hukuri ku ya fika sunguti wa 1991 loko Iraki a nga pfumeli ku huma a Kuwait. Ka ku lwisana loko 29 wa matiko ma tipatsile na marhangeliwa hi Amerika n'walungu. Na swilitano hi 17 ka Janeiro wa 1991 ku nyanthile vulavulisano hi xiyimo xa matiko ya misava lana ku sunguleke vudumeli byikulu na byiendliwa hi swihahampfhuka. Ka vurhangeli bya impi leyi ku humelelisiwa matiko ya Estados Unidos di America, Gran Bretanya, França, Arabia Saudita, Egipto na Síria. Vudumeli byi humelelile nkama lowu nhlangano wa matiko u boheke ku va Iraki a tshika Kuwait kasi Iran na Union Sovietica a va zama tindlela ta ku vuyisa kurhula. Yimpi leyi yi sungule ku tlakuka nkarhi lowu Iraki a dumeleke n'walungu ka Kuwait a ku va hi xihatla a kuma a lwandle kambe makungu lawa ma thindekile hambileswi a kalaka a nga tlhelelanga ndzhaku ni minxuvu yakwe. Saddam Hussein a ani matimba ni tindlela ta ku ya mahlweni hikuva a ani xikwata xa masochwa, switirho swa vusochwa nakona a a tikuma na ani nseketelo wa xitshungu. Hi ku hambana ni leswi swi nga ha yimeliwa, nhlangano wa matiko ya misava hi xihatla wu nyikelile yangulo ka vudumeli bya Iraki lani ku lulamisiweke masocha akuva maya Arabia Saudita ni le Golf Persico lomu akuvekisiwile 750,000 wa vavanuna va ku rhangeliwa hi Amerika Mwalungu na va seketeliwa hi ONU, NATO ni matiko man'wana ku fana na Stadu Zarabish. Na va hlomile hi mimovha ya mabilindadu swihahampfhuka ni switimela swa mati. Ni switirho hinkwaswo leswi hi 25 January 1991 ku sungula ku lwisana ka yimpi yi nga rhangeliwa hi ONU. Ndzhaku ka ku lwisana loko Kuwait a ntshusekile hi April wa lembe lolelo, Iraq a pfumelile ku yimisa a swibamu hikuva se a ku voneka nxanisa yikulu hi tlhelo la ta Shuma ni ku va a nga nyikelanga a swibamu leswi chiwaka armamento kimiko i bacteriologico. Ndzhaku ka leswo Kuwait a kumile nkhululeko kambe nhlangano wa matiko ya misava wu tseme a swikhatiso u swi rhwexa tiko la Iraq. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuke a ku sungula ka yimpi ya Golf hi Dosh ka Mhawuri wa 1990 amugangeni wa Golf Persico. Nongonoko lowu u lulamisiwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Macquac, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ikhani lwenkulu mutirhisani kuloxi ku va u tile wa tata hi dzwimuxa ni ku va u siya dondzo mayelanweni leti ti humeleleki esikwini bya ku fana ni lebyi ku malembe lawa ma hi tsutsumeke ku li khale hi ni ku dumba kha leswaku va ta va va dondzile lava a na va nga swi tivi nakona va dzwimukile lava a na va dzivalile hikwa ku va swi humeleli malembe ma tsutsumeke kutani hi konta ya yimisori provincial maputu wa radio mozambique va kotile a ku va va dondza ni ku va va dzwimuka inaka muzanzo muyingise hi tipfumela hi lonkama hi tsutsuma hi ya hlometela leti ya linaka ni ta balux a nga mapublicidadi ni swaku hi tata ni tin'wana ta lisima
1: ku ne mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni
2: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea
1: hi ta humula mani kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga fambani ndhambi
2: va ta phakiwa xikolweni bava nambe loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku yini va phaka lava hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
1: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma swi tiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyale xikolweni
2: ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi
1: mamana mamana a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
2: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
1: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
2: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Bola de mbelo wa kula shumatsi loya kalteke shikareka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentangu
1: kune mumwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka kampu wasata nga beleka nwana wa ntanu wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati loyi a yendla swikombiso swa ku veni nwana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hexi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade Unga tipsets, infonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-800. Unga tipsets, uta kuma humelelo kaso.

0: lembe leli nta tlhelela ndzhaku mani
1: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
0: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
1: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
0: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
1: nambova ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u tibeja loko matshamelo ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
0: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
1: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
0: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
1: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li va ni ku lamahanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: O Instituto de Línguas, que se cala 1979, alava tela com Tzinzekela Kawena. Só está por lego de Tzalisa, com Jonza Tenzimita Xinguiza, Xifuruana Xiputuques, Gavan Vande Katiko, Ririmin Tumbulu com a Xixina. Na kona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku konda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Bola no belo avô Clashmats, ele é calte que escreve a campo. A calta belo a sungula, a calta belo a umbiri, a fulamela, aia machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
5: O irmão é cavacuzé, levantando um tênis a campo. O assa tanga bela canguana, o antano ati weti, a tunela belo a pepo.
4: Cassiana enda ini.
5: Sato um belo a pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tui, aí anda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi, a komba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: hisi leso loko nwana wa wena ani tlani wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula a kareya nwisa nwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
7: O que é o Mpox?
8: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
9: Kuliwa kama, ingani kufuna xa?
10: Ah, mabalo mungano. Pela vangano vatirela xoxo. Akufunana loko mungwano anishkaratu.
9: Lana imaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezu la xona lo chika. A xipezi ben.
10: Mile xibedlela. Swi nga ma xo vabya phe.
9: Hiyile kambe va khomanga mavabyi.
10: Swi nga ma heka swililana ka majela.
9: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi ko.
10: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela, a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
9: Leswi i swakudya muni swoleswo?
10: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U wu sweka u wu patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
9: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
10: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad Unga titsets ifonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800 Unga titsets uta kuma humelelo ka swona
4: Emisor Provincial de Maputo
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani tsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re. Kanhlayo ya milu dzense senta na anti hudzwana madoropeni ya kancayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida xizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a instituto de linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava

0: Ahe, kunene hi tlangelile. Hina vela kuva henyi ka xitshamu moni ka novela. Kunene kuva ali yene alondzisaka amabulu la wana mama na Gloria Xivati. Inga vova vasati. Kumbe kungaza ku huma amongola. Monica, unawani mazitula unga etandelaka na mama na Gloria.
1: Hitabulani mama na unwana. Inga ta kombela kuva a hi byela vito.
2: Gloria Julian Xivanzi.
3: Shita na shanga.
2: Kanam. Mene no tswaliwa lane ambuwa. Aku tswaliwe ni ka hina hine ba tswale ba hine le ba dzimi. Noko tsema nhlanga hi hlupheke ngopfu swinene vhela wa hanyeni bya ka kweso pra namuthesa hi kota ku va hi kula hi gamala. Hi hlupheke ngopfu ku salane aku tswaliwe ni ka hina mpfi hi nghena mimovha ya kusuka lomu pra ya marakweni. Maje khola ka wosi wona mpfi bya hi kulelila hi pfuka mixweni ya masinwini hi tsema nhlanga. Hi vandla nhlanga luwani hi tsimba izolo hi tinhlokoni ku tsakama ka wona hi famba ya ku xaviseni marakweni. Na hi lwela ku va hi kuma kuda. A loko hi xavisile swa ku xava swona mpfi swi kala. Mpfi yo xava byali ni mudahuku. Mara hi tata tlhokola mudahuku luwani hi ta. Hi va hi xava makhufu. Hi tata teka mabyali hi nonisa xikoputana xa byali hi chela kapa ni ladza makhufu. Hi kota ku va hi kula hi za hi kula hi gamala. Kambe namuntlha ya swi vona leswaku swa yabya.
3: Xita na xanga.
2: Swa yabya swi hoxe para ka vana va hina hikusa swakudya swi kone ko kala ntsena male. Maja a swakudya swi kone futhi ni swaku zendzeveta. Hakakunene swi kone hikusa loko u kuma khola ka mulungu la ku fana ni swi ngheneliweke vavalungu. Wa ya ka mulungu wa kombela ntirho wa bexikata wa ku nyika bexikata ku holela poda ku nyika siye namuntlha. Wa swi tiva swaku u fanele ku va wa xava yini hikusa swakudya swi kone. Hi futhi ni vana va hini
1: se tlhasala loko hi tlhelanyana ndzhaku a xikola ke a mi famba
2: a xikola hi dyondzanga papa wa hina hi tsonele xikola ku hi tsona ka hina xikola hileswaku hi mpfi a hi bekala ka mbuva na pfa hi susa hi sa amusauroki a maxibombi hi ya tshama kona xa hi kumeka xikolo hi nga xikumi ben a hi zanga hi dyondzile xa xikolo vhela hi xipfumalile hini ntirho wa hina hi loweri wa ku dzima ni ku tsema nhlanga hi xavisa hi leswi mpfi ki tirha swona.
1: Se nyamuntlha ma tshamela lomu ka mbuva.
2: Namuntlha lomu ka matshamela lomu ka mbuva yo dzima ni mudzimi na byala mpunga na byala mihlata na byala makhofu na byala salada na ni nga xavi tinyala ximati kutani a ni swi kota ku va ni hlayisa vana va mina.
3: Shita na shanga.
2: Anuna wa mina fambile xa ni kwanta sejani xa na fambile. Majina swi kota ku va ni hlayisa vana hi xikomu. Leswi ni tirhaka swona. Ni vo vana va swi kota ku ni landza kambe hi gama hi tlhela hi ntshaku hi vona swaku a tiko dzaka ku wezo bya ka mbuva. I nge dzini nhlomulo ngopfu swinene khola ka vana va hina va honeka. A ku honeka ka vana va hina leswaku va kokela ngopfu ka byala. A n'wana loko ntamu swinene futhi hi kula hi ntamu swinene ka vana va hina. A lexi xi endlaka ku yi kula ngopfu swinene leswaku a mabyala ma kula kusuhi. Hi ku sungula va te va hi pfalela nthontontho ku se yi honela vana. Majuri kumbe mabyala mambenyana ya ku bava ku tlula nthontontho. Kutani a munhu a mili loko a yi tamelile a nga yi hlayeli nchumu pura a ya yi heta hi byala. Ja swi endla ku a vana va hina haka kunene va honeka ngopfu swinene. A vana va hina a swoswi a va tivi a wu hanyi bya ka kwavo leswaku va byi beka kwihi. A ku tihlayisa vuton'wini bya ka kwavo leswaku va hanyaka leswaku yini a va swi tivi. Va le ka mabrinkadera hi ntamu ya byala. Na hambiloko wena ntswelo u mukavuka a nga ku hlayeli nchumu. A li wena wa wotrapasadi wena yini va ya dixinan'waka yini hi va demokrasiya. A hi byi ku vulavuleriwa ha wena wa namuntlha. Ja swi kumeka swi hi beka hansi swoleswo tiko dya ka kwezo ndzenxangi byo honeka. Kutani ya vaviseka ku honeka ka tiko dya ka kwezo hi le xikhongotweni leswaku hakakunene i nge hi ngo kuma ndlela leyi nga encekaka ku va ku ngheniwa hi mafabrika wala ya mabyala mambenyani loko ma laviso makume swa byala lebyi byi humaka a hi byona ma pfaliwa swa ku kumbe vana va hina va nga za va buyelela. A vana va hina muna wa etlela ni mamana wake na ni byintiyanu a ndlwini ka mamana wake. A nga na ndlela ya ku huma a nga na nkama wa ku yaka maxaka ko ka nga yi kumi mali mali wa yi kuma i ku nwa xa swi hi beka hansi futhi a n'wana wa pfumela leswaku nambiloko a ni nsati akaya vanga sweki basta yena nwaka ja zwenja ku atikudzoneka atikudzaka kwezva dzaoneka akakunene mpresi itangana pshinene munwe varaide ro kumushikotera kuna munthu mutita ithaisela la kambuvana ekusa chimwanyani mutaipfuna na munwe ka zwone loko muswita zwolesho Never lava mati kuma nwanyele ko vaswita tshwisata hi zamela ndlela ku na vona ndeba nga hi posela ndlela ya raido leswa ku ingase hi hlula ndlela le ya jala le swa ku vana vaka kwezwa valulama vakula hi makunele la manene ileswi
1: xikole ke swo swi vafamba vana mavayisa xikole mavadonsa ta xikole mthana vadonsa ta
2: va donzisiwa ta xikola xikola valandzelela ifudzi swo swi vhela ku vanga ni ku kuda xikole ava hi ka swa tingofu nambi loko yingisi chaya yena nwana wa ku gqoda leswa ku mamana njaka ya xikolo ku sase chayile na ka sase chaya eku sa wa xita xoko hala xikolo ata ha donza machatanda kutani avana ba hi hluphi ngopfu a hi zwitivi loko ku ta pfaleka nka maholo wa ku ku ta pfaleka ku sa xita kama swi tlatseriwa hi president swi pfaleka swa kuda swi nga hali kona xikolo xa hi zwitivi xa ku nka maholo va ta famba ka leswa ku yini mali swi ka diwaka avana hi bgcd va u tiva nka ma ku ya xikolo futhi va swi tiva swa ku mamana nga koni fanele ni encha yena pana ni ganya ku ya xikolo awudzimi ya ilongolo ilongolo kana vone ya udzimini leshi eka zwataka ngopfu ka vana va hini ngopfu va xisati i ku yamba la swa ku goma ava ti hlayisi nyama ya ka kwavo vana va hini akaya yanya na mamana na papayi maji va ncangi loko va hanya ni vanghana va vone ku sa ava ti koti ku ti khota nyama ka kwavo nambe loko huwelela wena ntwela va ku hlayeli nchumu a loko muyango loko en'wana ngo ankhancelo nga yambala u gomile tsimba ka pulana a ku ankhancelo nga mani nga hawula xitola ni u kuma nga na wuni ka pulana
3: xita na xanga
2: xa swi hika zwata leswaku hi xini lexi hi taka yenca xone bravaza va kota ku va va ku yini va lulama vana va hina kutani a vana va ka kwezwo va hi beka hansi va hona a tiku hi maencelo ya ka kwavo i futhi va lava xisati lava na vona va swi kota ku va va nghenela ngopfu leta kunwa va nghena ngopfu ka ku dzaha masigari na va le vana va xisati swoleswo swi endla ku a ti ku dzoneka
3: xita na xanga
2: kutani hi kombela ku pfuneka ngopfu swinene ka ndlela leswaku vana va hini va buyelela swi nga hi leswi nga kurisa xiswona hini va byele mina laha ka ntanga leyi ni nga ka yona namuntlha ni pfala kwarenta hi kwatro hamsi maxa a byala byi nga nge khalitaka no mhaka ku a nga sigari a ni xi tivi nambi hi moya
3: Shita na shanga.
2: Majivone va xikota ku va xisa mabarakeni na vatendela jala, vatendela ku dzaha. Kutani ati ku dzioneka hi swoleswo. Kanima.
1: Kanima musinene akuva hi hetelela a mabulu ya hina. Leswi unavelaka ku va u byela va mamana vanwani, enkongometweni ya ku va hi mahlweni ku va hi nga karhali, hi jondzisa vana leswaku va huma ka mikhuva leyi.
2: Andlela ni nga na yona ku va ni khokhela va mama na vambenyana ku va hi donisa vana a ku na yin'wanyana loko a nga ri ku na vona va ni twa swo swi ni vulavulaka laha ni ku loko na ni tshame na vona ni ku ni le ku si na vona na ni vulavula na vona hi swi tiva ku va hi donisa vana va hini va sikeleka va tiva ku ya makerekeni va tiva ku ya xikole va swi tiva ku hlonipha a munhu loko va tlhangana na yena hambi hi endleleni va swi tiva ku separata leswaku lweyi i mamana a lweyi i munghani wanga a lweyi i papayi a va swi tivi leswo leswaku hi ta ku yini kumbe hi nga ze hi kota ku va a vana va hini va cinca ka mahanyelo lava nga ka wona maxi hinkwaswo leswi dya hina va byele ku va hi hiseka ni kholo makerekeni vayimeli va makereke a va yi phambile hi ku hi pfuna hi mhaka leyi ka ku dyondzisa vana va hini leswaku a vana va hini va huma ka leswi va nga ka swona hi tlhela hi nghena antamu ngopfu leswaku ku sa khale yini loko va vona swo ka hinci swona va byele a va swi kota ku tshova nkhavi va hi kwapa maji swoswo akele kona ku tshova nkhavi mu kwapa n'wana ku sana mbilu ku nga mbanga hi ku mu vulavulela po da teka nyandha ya tlhasa maphoyiseni a ku swa ku mamana a ni bile ana ni nga kona na ha jini nchumu nyama ya ka zaliile hi ku bukuteliwa vaka va va tata ku teka va ku pfalela kutani xa a vana ya chava ku va kwapa a hi na ndlela ya ku kwapa n'wana na mbilu ku a hona hikusa a maphoyiseni a ta famba hi mangalela ni ngamana tshama maphoyiseni a muto se wu hlupheka futhi yena a nga na mhaka leswaku loko mamana a famba muto ta se wu hlupheka a va makwezwi va ta hanyisa ku yini a nga le ka swona yena a le ka mabrinkadera la nga ka wona kutani hi ntiyiso hi kombela ku va hi pfuneka mina na huwelela ka va mamana swaku a ka kunene hine ni phambili hi ku dyondzisa vana va makereke hi pfunani ngopfu a ku dyondzisa vana a ku va va tiva a wu hanyo hi tlhela hi kombela futhi leswaku ni kholomu ka vupolisi ya lomu va swi tiva ku va va landza mhaka hi ndlela leyi fanekeleke va swi tiva ku va va separara a mhaka leyi faneleke ku va yi nga nghenisa munhu a ku dzihisiweni Kaba papa, you love us, you got a go by Shan Sand, Mamma Mana, Sana, and Mamma Kamban and Bash, and Sametin. A papa, you ought to have a Shakuyen, and in one, a lakaya. At a Shakun, one of the what dons, and one of the Awada, and one of the Wayambad, and Gajustiva. You look at us, Mashman, and Lukaya, and Mashman, and Shakumakaya Jadin. Minimum and Minitiva Kwanichi, we can one at Rian Skorukunayin, and one of our badge, there's something to get away with Switch, Switch, Chivilicate, I mean, in Gamma, Machina Papaya Lucon. But the Convenantel, Kwamga Puna. No one ever had to show in Jerling, Okai, and Chine, the Shaku. Ava Papa, Labanavan was a vast TV shop, and I met the very Yaka quiz on the TV by Imela. It's a lot for the Piala. Nay, never my man, you can never my man away. You come at the Nimba, Nangati, Miss Elanga. Lokho kuma tinyimba henga ti miselanga leswaku hinga kuma tinyimba hi tigama hi ta tinyimba hi ya thota a xizindza tini anga malo ya ka thota a nyimba xizindza tini hi hona tiku i futhi hi thelisela misavantshaku i futhi zwuka xikwembu usa hi xona xi hinikeke para gomota ka uya thota uzu ya yi kuma nyimba ya leyo ku vuyi jula a n'wana wa ka kwanga ya kuma nyimba mina na va ndozanji mutshiki a tsala nga musisisi But at that point, I learned to cook when the food was not so good. But when we were in the shop, we were able to buy enough to eat. But when we were able to buy enough to eat. In fact, Kubanga Kupu, Nakuchela Mata, Sham, but imagine now when I was just a shop and in Fanel Mucella Mati. Putani, she found Nakuan, never my man, I did La Mesa. I could never go on a bay, never that don't I never chair, let's see, and Jack Ashon Shakukasi, Lokumuna, Ayokatina, Ayelai. Kasi Amuna, I didn't in the Muti Kade Shakui, and think of Anabayne, Bakula Navasiti, Kabanabashi Bonaka, and about Jelly. Putani Min in Tavola and Gamalan.
3: Shita na shanga
0: kunene hitlangelile boni ka novela hitlangile mamana Gloria eh aku yingiseta hi loko munhu a gwaqwe ndlevele swa ku a switwisisisa impela wa hata wa kuma va xitolo va ku loko byisha u tsime ka nhlanga swi hi kone leswi loko byisha hi ku langusa leswaku min'wala mi tshamisekile ku vo ta tlhandlekela a batoma min'walini ke Tonga Pelia Sola, Kunen and Gonoga Figu Taka Telafuzi, Hiva Cola, Winne Hinge,
4: Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma, no, what baby, Mamma